0: sana darajan diri kamba yuki kwa lada wa ya ama chaji ya kwa hili mjiro wolo na ya yi saida za saida sili ni sike doni ya kama nda soro terta ya maruga nala afu tuwa mjiro
1: ade ba gudu
0: yo kama futu au chai kan ya yana ro wolta gudu na ma tunda ila so au la ga na so kama bali ala ita au la bi kattari ko dukin din ma sa an dina na so la din dai ce ne tilan da so ya dai au pur au ya gudu le dai dai din shi ti ka ti ara wolin au kan ya ra ko ti ya bi ati ti ono
1: ade
0: yo awa din ti ar mari kuri dinari set to dana la kala from din ku dina e kuru am dina e de na boro so la din baro dina di so wo leda de gindo awala ngeli de kuma kun da yeso awala sai gone fa da kine gulin ya kam duye rakamu su fa da timba
1: ade jire
0: ya katab de ki fa de kuma da ya katab form la leda ngonga ira ti ngonga ira ti de kina ja
1: ade
0: sai ya da ni ke de kuma leda de pan na su ti ma ji kulo la sar sar ti so awala ara du kiya ni timba ade de harun turu huro da yisa kama so bare yisa kamba yinda
1: ade kamba yi ade
0: har ma zai ma wurin turi tsara tsayar ba dan kuri ko da tin mu wani ba na kadro
1: ade kata fa dabti ne gwamnati go ja faida jinna
0: ah dabti da ne ni da ga da su ti a ranya ga yi a ga da baron ga yi da wanda le da faida tin ne mu wani ba mare
1: ah fitu so le futu kuma le dan gubgubti e fodu soro kuma burni ala Nigeria idan gumni mi anya hazen so be ya
0: yo kata bari rigina to wolo na dai kam so rigin gutsen baro wolo na ma dai kuma tarta doni da soro tarta ne au lamba tula ra su ne so baro su wodina
1: ah sai da zuwa
0: rutin form diga nan da giro wolo na
1: adai
0: kun salama so rigita furumti an gonga yi kiru an gari an gonga yi ngai gonga yi ngai rawo ta dai illa dai qur'an da tayar maro wodina ka bro da inda da na ce da ya dai kana la kata ta da ingala ji
1: jire adai ba gudu su ingala ngala ala shawari ma kurwa wo bayano irama de fantinaro walzu lamar allo katafa goto ngo kam ga diyo lin salam alaikum
2: salam
1: wa alaikum salam
2: ba kliman
1: da dawa tikilewa
2: alhamdulillah kliya ba kliman alhamdulillah kuma umar alhaji umar manai
1: ngala umar alhaji umar nya fantin
2: ah kula sharai furun manazin
1: ade
2: kada mare bulna ire
1: leda so faida te da so du ka katafa gonin walti ya faida te shilan
2: ade not mare kutu tare bulin fangana te ya dai kuma futun na ka gonat kura mind
1: ade
2: au kuma kondo kondo gultin ma da sir obar bula do tarfi ka tula ne na kadan ake wolya dai kwa do ka sir gnat ndiya ya sana da kwa kolzin wolon ma ake bula do bar wolin da ima amma kondo sara furbadin ake mun din bai
1: yo kondo sara fita ida tren
2: a
1: kondo awo ragaran gulieno awo yumia suru kondo e
2: goron garan ji kuda ji jiri kondo min awala lela la ya na kondo min jiri furu dar dijaye kuli dai mun na
1: te tawod a
2: ina fi furta a yo kwa ake nguro bla da yake do karegna ta dai indi ya sai ala sai afulin odi
1: ade da lamar kuru
2: kana zuin bawo
1: nam
2: leda ko de hutu gulana ka ire chiri zuin bawo dan kan kaula nga wai bandiran bala la la dai dir kila sai la dai do leda la aro omo shi mar tu mangana ko asa pinje ma sunna ruke omo la elephant ni leda kliwa sele wala
1: kliwa sele chulo ade
2: yi
1: shi kati zuwa mu shin ba
2: a yo lera bag de kurma kutu guzana re not ma sai kan kutu guzana fangana ke de ce tin zu chemical la biyar lera bag to jiri ko sai la rodo fitur kure ka kare lan kule za ro fizai len dala yi ka kare lan kule za ro wolta lera ro kul zainar kuma da akai bar wolono
1: akai ba saran mai akwana sakin
2: kakar son do kleza do volta nyo leda do kul zaino wolo no ma ke dai kwa chemical de rotu na zimba ama kuma dare leda do fizai ko sai yai dai yu men yo leda do fizai ya din zoro illa be gugara na taro dai iri yo dai
1: ngala ngala la juma ngala ushe ala bayan nan ne fantina da wolzu ta nasmaro katafado imradu tana da

0: ma ka ta fa do hin gotu shi a wudo leda do hin faida tena wara faida tena de waltum chai baro faida te shi kuma leda piyo wata iso a wala so unimia tenas maro am do hin kuma a wo pulawa pulawa so lodo ma so du sha go zana fa faida ten so rumin assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam da wata kulewa
0: kulewa sai
1: alhamdulillah ba shi nan da wata kulewa
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yin?
1: Aisha Muhammad mana jin gura ganga mare wasu karfa radio
0: din. Gala, Aisha Muhammad ushe gauro.
1: Wa alhamdulillah maudu san mafanye na.
0: Yawa, ayira min kladro.
1: Da wa da shauri rai kin din. Da ala andira san fani da leida da safiru zubornon andira sai da jima da ala andira to.
0: Amin ya rabbi. Ka kallo to har botu botu duro ndusoro dimin botu company har so har murada tana e clan
1: ah botu do dikende gwamnati company zamu da sabar non gina ne aular domin sha kom ne gina ne da duwan gwamnati balle tara sun ba sai moko krisa ayan sal a shi a bula gaden state gaden don gwamnati state gade ya amfura moko krisa a wada sarin hannun jari krisa ne a wurin kamfan lo amma da tun da company da bulan da ba ka kuma da an dero tun da ta an da dai katam da bulan da rogo ne an gala da kule roba na gumi ko leda na gumi ko dalolon da yoro ko lone sa kuma dula ra yero ne ra shawa bi
0: shawa
1: ya suron gure ya na bara ne hello
0: hello nya fantin
1: yawa ne dai su suna kadro kuma rongo na da share ba ka da fiki
0: ayya diol num de kam gono ngo kam gade assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wati kilewa
2: ala ka wunde ba kile man
0: kilewa sley
2: da ba ta kilewa ndan ki
0: kilewa sley alhamdulillah ndo mana ni
2: kuma zan na gubi o pompo mari mai fa
0: kila zan na gubi o ai bayin na
2: a bayin da ya koro ya ni en tin kile mi da kuma ken goya
0: a
2: en kin inni mi din nata company la ngoya bayan kin ya kai nata tala ya ngoya
0: kalkal
2: ya gwamnati na bayan
0: number
2: 1 nadan una ke jili kuma awo kuma shara fita ya kura kura kondo so yili sun za na kura kura so adi ma daga na zai
0: kuma ron be train rai
2: ah kuma ron be train
0: ngala
2: kin din da number house assembly ya ron ko da sani sai ya sai dokaron na ta ango ade ya kanzu da fatura da jirin da rason fatura da gare su NPS biyar kilometer ga mungo illa a waje da ngota jirwa a waje da

0: Lada ya mana ladin na mana Allah yi wadin in budu godu tamna gan ano ngudoron
1: darasan gila harami krentu so radio darasan krenu imita fiskun uskun da uwa player kijikijade nan yo radio darasan lan kedo krmai krma loktinde krentu so sa tulur reta kakal sutuna doktor kakalin nan diro preskram kutum gulle ishin daji chippo do tuno grey sandu radio neuro kutuno preskram kutum gulle aden nan diro diwal telefonia kurumye kutundo so afantin

0: paraskaram kutum gulle harami karantu so adi paraskaram kutum gulle nandiro ishin radio ndarason lan mita piskun uskun nota uwa doctor adi kakalin nandiro diwal telefoni ya furumia korondo au kutundo bijima nandiyo gulluwi ala kutundia so suluwa mazu karantu so leido andia pandui dishi maa sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur abi sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak diyo waltike nanakin 0814918 1460 abi 0901542 0964 bonu ya tro paraskram kutungulia ruptua nende kutundoso hapkuwi aji ala kutundesoro suluwa mazu diyo ndi telefonye forum gata wakam na diyo lini salamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawa tewa
1: nase Mohamed Langa
0: Mohamed Lawan na shaimbo na shaimbo Mohamed Lawan
1: dawata za kwe
0: dawata za kwe ngala nyapantin paraskaram kutungule
1: paraskaram kutungule kanzu gomna gwe yao kilwe azala tamdo nyi toro la nji mazunama kuru ya atu zangi doa nji kutu kutu ya zina ye doko na mtu ade zoro abu chame sana kutu ame uzo nyo nga da abu jebo len sekatera lomani directo amdo nyi jina sali
0: abu ya zayi yo
1: gratitude
0: ya zayi
1: Ah,
0: dia tadi. Pasti kau
1: dia. Ah, dia.
0: Ngela, burun mah hap kun gumnati kreo. Kau lokal gam gratin za sandirum naichu. Daji ala kawli ade gumnak nazu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, Muhammad Lawan na sha ta zakwen bono she. Botunza gumna kreero chido chida udoi na shalakal gamo ne san yo gratitude za gumna ti chin yakalan wa alaikum salam du manajin babunu jiti anya fantin aye paraskaram kutum gulle
1: gulle tati le wanon di ari gumna ti anya fantin ma mu ya tor marta anya fantin ma ka ngawe lam malisi ai kulon de zain ya te dange ganala kutungulen do cha hapo kana kwai ambu de kalala sende hapo ne lo hapo ne ben lai
0: kulo na shaye babunu kulo na shaye mamuri
1: maleri
0: maleri
1: antro barang cha man yo me lo mare no do ao barang so muri ao ar kulo am so ro pare to lo mare no ati ma ba so nuk na ku goda le da kulo na yi ta ga tana wallahi malum kai hizo amri kal jo
0: suwana
1: ambu ko ai tallahi de
0: tro
1: ka ziyara tamuna sana ambu ka live ze le hakune ni da sana am wallahi ga uro su ben uda ha wasta adu mu yande ai wal ya katab go to da ku anu go siya sai karam

0: Por campo el hermano un de Gorana da campo el chai el ma por cuae volta volta ahora no están abusando de Brasil como se ha dicho guarda ma ale ma son jumba seguro ahora tú quieres
1: se admira se hace sai spot cata
0: se dice que ma guar guarda ale ma son garra man ya tú tú me ruyar ya guarda
1: ay ya
0: Nehru ya dia ale mara tun tumara binde tara sa dia sa rindara le sia ye ge kuru kombo sa dukuri sa india ya ka na azanda na tin do le tumale ga jiri le ga na fotsa ngu jamara tin sa dia u suna ya tara sa dia sa ngi an zai ma ai ma ko tsinga wallahi ko ko ze ale man su dia to ngi ba da tsoro kuti an kurar ma na zai ba a wala ya kilare
1: tsoro kuti ala shira zaksu
0: ai an da ba an da nura ne dia ko barin zarbuna yarwa ku andara da luran ne hakka awaje anwa ja fafaji waje fafaji alai mara tara siriya to ndin ba toro karun din kure wale ngor kam palle da buroma munje sura je ne gwada ro ko aye kur wal sai fa gwada taran da kullu are
1: gala ala bautu amma
0: ta andara da alqurare anje da bande sho gornama gunye bula ka andara martuci zu luran buraro gona mangalo
1: Ngala.
0: Adin jima wallahi afutori ma kwato kata taro kata taro tiniya to ndin bare. Ai karun kutu. Ha kuri ari bula mare o saya bula mare bani. Ya ko ta da amtu lora wallo na ma mu ko ngon na kan mai kal afutiya.
1: Jiriya de ya falmata. Ngala ala boto mare fantina ro.
0: An de giya barke satana de marta de ro awla sa de.
1: Ngala. Ala boto mare fantina ro walzu. Ala katapa gwatu go kam ga de diolin assalamu alaikum
2: alaikum salam
1: dawa te lewa
2: e baka
1: lewa sele ndu bana jin na sai mbo ayya ba diolin da kam zana assalamu alaikum
2: wa alaikum
1: wa alaikum salam
2: dawa te kiya
1: lewa sele ndu bana nyen
2: Makama Ibrahim na yin da kafana
1: Alhamdulillah Madiba Makama Ibrahim
2: Masha Allah ande kutin da yaro nasa korla kin da yaro da lairin kare
1: jire
2: na amfani na
1: ya fantin dai
2: na yawa nasa korla kin da yaro da lairin kare trailer da ne tin da indi ya kuma bana mai na so ne kun so ba ande
1: jire kunu
2: are
1: Kono nguro ndo le na shado lezi ya?
2: Ah, lezi ni ande lezi ya kuso tae buri na naro ande la sali keshe. Ya, tutrila ya tindi ya kono se angura nyena. Kusa ibali sa ito kwa kunbali ya shalfa nende. Pandia fa zema zua ande ya banala leo sande.
1: Ngela, kono nero girti manu?
2: Ah, street light giri la amare.
1: Yo street light ngao, security light nga ya?
2: Ah, ade, sola ya sola ya.
1: Ngela, ala bana sudo, ala... Botu mara fantina rawalzu
2: Amin ya rabbi amin ya rabbi
1: ningala na sha gwamnati kreyen sha a tsasana sakin kurman gwamnati aubi hukuma dai not ise she sakin be na shanzalan daji ala bota da kanzana da sadu assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa alaikum assalam
1: dawa tukilewa
2: dawa tukilewa
1: yas lendo mana nyen
2: sarai da sho gosti mare okil karab ka hajer kirtu ya manani
1: ndu
2: ndu man sho gosti mare
1: man sho gla man
2: sho kutu ngule alhamdulillah farat kutu ngule mustafa malinge shi hayala diro ku na sharare na kunile fayru ku kire barre diro umya da ji na sharare auli tarya wuzina da gunna ci kalaptu ya sana ai magadegi ne tare aduro ne ni am den di du amma am do san diro ci tudu gana doktaro kala la utu mare gana kam ba de jam a na kata tur do din so du doktar su din ba de ri shi misal do alaman diri general soy umare show de ali tare ne gumna ce na tik kala ne gumna ce are sendiyar sendiman masho da turin furu hayya la da rori ta da naftukulan da lenya ti biya ko mama mun bara da ti doktan gara ma wuni ne ai so yiro checking settlement min yo kubula sama fura mu wala mu ko tala mu ko nan ko ba na sha gumnati yo ba a sende am do di tari gumnati marele na so yiro kala lokke ni ako na dokka ku yiro ko numru ba hatta do min kin wantin bi sun
1: ade jere
2: kidai lokto ala gumnati nga o fuska nga kala sunda na sha do ni mile fa yari ki da wala hayala dron go ku le ni ni kari ne kuma ko tin yare afi za son go kware federal government afi za ko computer lab ne fa da kai kamaro le ni ka wa le ni bi anin ma le ni account bi anin bul ma sama yin bawo na ari le ne ni kari ne kuma federal sakati shi kuma mai le ni afi za ko laptop ne sai ku zaman no kasa na share ne ne gwamnati ku general ne Umar Shehuro ne ne tare a gaskana ro ne ne inda ga kullun kurun yumiya machine awo ATM machine ha ga na zan cewa ba da ne na cewa sai kurun ya rata kurun da yaro duhiya ka kan da yayi wallahi kawo bun sai bara nan dan ne yi ne yau kawo bun lun fiyo suma yau surodin buga da gana yau ari a wannan mun wani na kutu tunda na ga gwamnati da san jiro machine do kiyos kun muna da fice da am kurun sarabin da study amma kurun dusha ka yi maman kobul samayin ATM da samayin bawo ade fi share yan nafta wuza a wutar zo ba mutawa man da bula da zuna kurun da kutla da ne kun indi mai da lai kasarataro duke wulli da na share ne mai fa yare suwaji kwalo ko sai nguron da di kwalo ko sai ade tura sama ade banna kana ku kadiri kama we kana the lord is so rongu mo yi no lo no ma chairman jere bonin inna gare di ma au hukuma ga uzna ye so to bana sari amduro to sama da tsara kiliya su ne kino ba mu tsama malin da
1: ngila wushe kasa da ala kurma mbo to do indi ma har bayan ma ala karantina walzu ala suluwa ma zu a bo to je soro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: dawa tukliya
3: ha kiriya sai dai inda ba ta kiriya ke
1: ya sai alhamdulillah duwa mana ne
3: alhamdulillah barka ah ba sai wannan mu ma ba kura kunce bana yin
1: gila ba kura kumshe
3: ari masha Allah
1: ari
3: yawa wudu kutu yin kila je ga ba sai mana yin je ga ma shin shi da haya kare
1: yawa
3: ari wanda je ga ma to har duri je ga ya da awo sadin da zoro a jaba
1: ah
3: na karma galadi mai na sunin ki Allah ni ta sare da kala ko ta ina alama shi ban na za ka sha zai dauro a wutsari da zo a jaba duriya da dindilo mana amiya duri ci ta buri mai kala zan banne wanda kurban bine bi sotural ne zai da sare ta da le zai rumi a tsoro a jaba a wutsari da zo zan taya da hafilla
1: buni awo
3: a bine diri sotural ka kuma sotural wa ka kuma da yo sortu wa kirwa chatto je gama to rolo gama so je garma kirza no rolo kuma
1: kama so
3: a di te ro akre a kisa iba kirza kuban ta yar ha ka taro miya be a je gama gullum ba
1: ada kirizana ada awla wa jabati
3: wallahi zoro kurma je gadi en ya baktudo mara sai men ya baktana garo
1: hayro ngai gullum
3: a je gai nya daraptro amara sai men ya baktaran garo zoro je gadi kabla baktaran rukura wallahi ta laifai da zuba ba
1: tare da zofano
3: fantiriya inda no shila zuriya inda no shila sonnam gata yo atro biya wala katab da mai ye gozaran garo kala zan
1: jire ngala
3: adiyari
1: ngala ba kura da ji ala botro di mar fantinar walzu ngala wushe kasa duro putudoi awadoi ada krizna tedin tenasmaro dreba aja gai soride kaladen awashimar sandi mai kalanzal laro kalzai raksa daji sei hukuma so awtiya gai da andiya fanui ma lamarariya sayo assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi ba sai mallakta da bai sigina zana
1: to ba ade
4: ade ngala umar habib gora gambare wajil kalakar da karantu
1: ngala umar habib
4: da awa kutre kena osama sa da ala katapa suru ala loro masuru
1: amin ya rabbi
4: na shado ne kuru chare wa chire kala leila ni mananuwa de leila de dai ala awado ne sasirnum leila da awa laro diyo maandero gamna te sato suru
1: amin ya rabbi
4: Angala kalewa sile yenche ne.
1: Angala wishe kasaduro Umar Habib. She gaw she lamar adro. Gana kentanto china. Daji kerentu so lokturu ba halin zo sudna liya suku. Praskram kutungu lirna lan sha kasar nyen. Daji kuru kumaya andia rupsia. Saya Dr. Huyen. Nanti rumpulin sari rupsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila harami karanta su kirma lokacin da sa uskureta kalkal doctor da kakalin nan diro kula hawaye kudin ki sawayen ci dai Zainab Alhaji Ali
1: Jol Daniel Faryan gozu Madina to sannan mu adi lokacin Greenland kaziya sodin sanatan Usmar Bulado ne Majarawan je sadu indin pindin luko diri ne wazina ma adilan. Tamando ne kasam gasi adiniski apundwa baditina tina ma adaputi itidu taman gultina ma adidumji ne klan hawara kirinuwe. Adi ma passport do ne. Fondo adi waharitin ziria suka puti adi roha jiusa azamgo ne klan hawara beji community kreber noe sheka sudo ne chamuye diol do ne blu kutie ma adi nashaba ya fasi usendea kalasi ya sinama adi aye tawadu mana adi klan nashadin nini hawara kudi kirinuwe. Dai da jiran mu andiya ga waya hawara fanoi futu ningri ga yana allan na shaka su da ne to call waya ade futu sandiya ka waya ade futu sandiya ka zero sukunayen saboda ne ji bone na shan zayen
0: ngila ade kala hawarai kirnu ci sawan ci tai Zainab Alhaji Aliyen kintu so lokta da kakallin nan diro preskrim taman kariya kasuye ishin

0: gila rami kintuso tumai mbei tamtam kayade gonwa kintuso paraskram taman kariya kasuye krinu ya karau radio ndara sollan pella fm ben mita fiskun uskun nota uwa daji futugun nae suro paraskram taman kariya kasuye aren diwal telefoni nandiro furumya nandira no taman awonon waya andiro gulsawi lambado andia panduiri shima sapur usku fal diawlar fal usku fal diaw arak sapur abin sapur lar sapur fal u diaw indi sapur lar arak sapur ranu lambado bonu andiro taman karya kasuye taman awado yuwa ya ranu andiro gului taman awala do taman zunun wasu
1: assalamu alaikum
0: taman do gulluwi da jingo kamla diwali assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawat klewa
1: dawale
0: alhamdulillah ndo amana nyen praskram taman kariya kasuye
1: abubakar bula gongulun lan taman ajin
0: gila abubakar bula gongulun lan taman aye
1: orala ku ko
0: taman aye taman kariya kasuye adu praskram mu kara karajim
1: a kariya biyangon gaje duwal yarun itulure nan den
0: yawa ngaji dundaw du fallin
1: kare
0: kare yarun yarun daw yarun fiturin
1: are
0: a ngaji masari
1: are
0: yo kurai gade
1: galobul du fallerwa
0: galobul dufal yar uwa shi ko zunzuru
1: are ko zunzuru
0: yawa kurai gade
1: galaki me dufal yar uwa
0: yawa
1: wali kire dun yar uwa ya ala ne rake ce da
0: amin ngala arma kudum
1: a arma gani da nara
0: ngala ngala ngala wushe kasaduro daji taman gaje ya andiro ngalo ya kudum ngila ngo kam gade diwa limbe salamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa tikilewa
2: ya kudu
0: alhamdulillah ndo ama nanyen
2: nuskiram tuman kire ya kasu ya la anya kusikere
0: amin ya rabbi
2: kuma ababula jakana ya manajin
0: ngila ababula jakana ya taman ayo ya andiro gulumi
2: kam kama ingalo kwa reji dufo jero usko ana shakiri da tata kura yati
0: dufali ngalo au chakare gule
2: yo ngala bika awa bika kasu bulan ye teida zishirika na nga uuz ya
0: yo wa ndawe rolo no
2: shiburna ji kilandu na nila dufiro ndivaso dufiro sallana nana sallana chara
0: yo

0: ayo kurman arum de kamaro shita sa kurare ne radu fal nyer indin sa kariyer arake matam de sa kurare ne radu fal
1: ngla
0: man habib kurare ne radu indin ngla da taman kara ka fara da
1: sabbi amin ngla ngla ngla o she kasadro umar habib daji rami rami karintu so daji nandiro fulai iken a dai ngao fulai nandiro ikenain a nandiro faraskram doi taman kariya kaso yare ndukuye konyen a dai amdo bozen sodu dai ganala usa ngao play ikenain dai nandiro ndukuye konyen kaudro play adikrino

0: Darason Krinowi Mita Piskunus Kunu da Owa Krimalutunde Sa Arak Salar Swai Kakal. Lokta Adin Hawara Gre Salare Nandiro Ishin Daji Chipo de Wotuno Kilewan Krino.
1: Assalamu alaikum harami krintu di so uso tusro uso andia krintu rongo hora andia kilka lokto adi brosele kinkla hora ida gwenge pano. Putu bula aladu ni ampa liya sa du indi mfindi luko diyo ni ngawala lazina adu kwa miya jemina shalayo sa zikti ni kila nhawara fanwi. Passport duwa mfondoba adu futu hajudo ni nyazana masu ada ngawa kale chini ya hawara mbeji. Adi mahasura hawara ndela ngawa krinwi kasudo ni tokolwa ya adi njibo ni sandia zikti ni. Kamila hawarai. Ambali adu ni sadu indi mfindi luko diyo ni adi banaka dasi na surodila hungura ala so lambula so alazina. Adi mah diyo aldo ni farian sta madino to gumzina adi falokara. Kwa miyesa ndi kazi ya teida zana sori nsana hata lokturi ni ngre isi dawzina gayena ala nshuwa lo tamana sana. Mbwene adi kundu ada wakindi musa sheti maro tenas maro lembinza ada benza krenui sura hawardo ni andi ulupsina adi yenu.
2: Kusa indi karanga majarwanje done yerwa dire mkilenza zamzuna sadu indin pindin luko dere kentau september de kaunzu kin miyo miyad amma sonnyai jemi done nashado nguro madina to lansata zol kura done fariaro surna ma ad loktu majarwa gultana ma ade la bula lazna ade suku sende soko suro bula so do to min no lon ma tirino solando tirizain kazi gultana ma ad futiero sendi jemi nguro gultana ma ad azamgone klan ngo bayen done rashi la falle andras nao
3: umansi muhammad audo guro madri kashi guro gidiya daje marina tlangoz fariaro lezna de cha burula din na naira 100 ya ishe zimme ga yan fandiro amma kuma laidi goze in bana dirino gozna de madina trogonye shilando elenya allan do naira yor inifi yor yakbi anyo do andia kaso gambore satuli kaso fi manera yor indiye do nyandia sari au cha naira fiu ya ndesa tsena da arimo njumba reisu wolono kamunde njirga nana kadurgo nya shilan le tumaro kaziya balle ma mashin du kollemiya
2: kishana su ya na gana done guro fariya ladin dana de andero kla kazi gultuna ma adde futu sandia grezna idin andia ka origin ladun wono
4: tala isa sai no lono ma kilte kilte jil kure de katin de lai dun ban de lai sangeya gonye gonye ko yan kawdo in ngira ko jin doro ya shima du duno kam gayye ya sai ko zina dole tala ya ko zina sai a shima du gwamnati andir mu ko sikya me sanna a shima mu ko sikya me sanna a shima ar katifin min gullimi aye tifa yor ya kiyai daja gojin
2: citibrimila alama sa findin luko deriya de abba alaji bukare gwamnati duro langrotin ladun wono
5: gaskiya lai shima du gyaran munani yana bana taida zina gwamnati martin aleshimal
2: loktu done majarawa nje ad yerwa dirin mukilenza zamzu kozana ma allah gwamnati kre borno ye mailaro alama tedir blen mewe de nashado zowalso done kre de majarawa nje de banazana da yasaro mailaro sutuluna loktu done budget done saye krajin ladin nono she alama tedir blen firakuntilo ne de walt mailaro nashado zowalso ade makotoro so done banatina majarawa nje de banazana da yasaro aduzuna amma sonne jami done nguro madinatu edin sita fariaro surna ma adu kwami sonne nasha zarin kazido ne bulaye adu sorin sana
1: zaman done kasam gasi adu loktu done kriu ndifara israel la us adi ma iran na wajin taida zi isa ada krizina kusku kurmayro tamangultina ma adu baniski afondo abaditina tina sawanci da aisha mustafa kolome tamangultina ma adu burniyar wa allah daura karai kula su sur adi ma kroniske gultina ma adu aitid dumtin ne andi halipsina ma adin krinew kakallatin ngiri allah kiska su krimi so faida ta adin buru wallo no ginya kishana ka da shafatu sarai amma so kulan taman kasam gasi adi citin zero a uraksana baro sendie kiska so duro waltain amma lenga wata man duburon du falin yar tulurin fiun soro fatwa kin daw so laye saladin la laye du falin yar arakin fiun soro saladin lan suru mawaya kelan fulutu wandu du falin yar dioso yar dion fiun soro waltina ai gaya zuptu diero bana makaza da lafato kin daw e irano fella kasam gasi do ne diwal bulu kuti baban gida ayuba garbai dalila dukom jinlan
6: idan yin samu ka da sauki
7: ah taman ka rubutun kayo ma butu da man saladin amma zawin kayo ma da ji zaw da man saladin kuro fitina don ne katallar america ne kuro adema iran na da cima sauro su duk taman da na fallin nafcin bawo
6: ya kasama guri daya
1: Kutu taman adizub suna roshe ma ba roshir niske su din tanas maro kishana do ne kiskaso krimi sur waltana so duro kishana. Kishana do ne kasam gas ye da yoro e irano duro isina Aisha Tijani kuro alama fia kan luka arakin ye karu kijinzi taman brindi fanzina ye gulchin lan.
6: Kinta kwa zina ara lenge tuofke jari yukana arakala du pindin indini. Ama ku lenge yukana arakala du metu lori yar uwa. Alhamdulillah.
1: Sandi jami gadina din karu kijinza bayanzana maso mbeji kuonza gotu wazana. Yayi amma san dai koro doni Hafsa indi shi ma furo tuman bejuwa shi taman adawal tuzubcinno san zu dukin da fetir yayiro wanda walzin sana shi bana makaza da ladiye baban gida du tuma dro jawa collection land
8: muna sara
7: a tuman yana ala sai da taman da wal tuzubcin
8: idda yake
1: hutu san dai kishana so ade karo kijin zaba yanzu na yan san dai bayan na sadina kila shi fulu doni tumatina ade show ma baro bana gana gin sidin kininga ku yi allanta na smaro factory doni duno gana so dro
9: passport so ade fallo kara jiwal doni ta hajiro lete kuro kumande dori doni sadu indin findin lukot lurine haje ita gati ma allan gondure ne gotuna ma ade ba ngin magana zuna gile futi yedi ro passport fondo baduan ade haju doni nyazana masu ada tarisro isu sandiyo wallono kalala marshima ade na wakinde na na Khadija Mustafa ishe na sha tamtam doni haju ye dalamido ne krebor ne su ada dalisu hawara lipsina kala ayye lankinda de karayen
10: Chidaram dene haji kreber ne dene sha Borno State Haji Commission notina maade sende dawari dene haji sadu indin findi tulure ma dene kuna ka ungawelan mwumbari zana maada del loktunza gina zina sahabayan zana. Klala marashi maade radio ndarason ne tena so chidaram haji ya kreber ne maade adale. Darukto dene chidaram shima ade Ahmed Alhaji Abubakar Rengo Jao dene andiro kalaksuna kala futu jemiso de nasha dene paspor nza ade ma kuna za dene gade kila zana maade kila loktuwe lan saudi lan.
11: Alhamdulillah chida haji ya duk mande kamar yanzu sa'a son a ubulin bulin position kuma dai da andira ubulin sar wa kasana da sartu doyin kuna moya passport moya san maso andiro kamsha zoro kuru sartu dai koriro andiro kamja kauna din september ya kaufin din arakin naduro kam da kuna zuga na yayi faso zuga nyiro walona haji sa'ad do indin pindin loko tuluri na larin shibaw kuro adema kamdo fason zuzujo ya kuna zukuzukuzin yayi shi adema haji doyin sadu indin pindin loko tuluri da din shibaw
10: gile da wari jidi sandi ci daram done haji krebor ne ma ada sadin kala haji done sadu indin pindin loko tuluri ma ada so nda kala lokte lam international passport za ada hazailan go da wari done furo sakana da jawo done andiro hortu kalaksu nawo
11: alaji oso sa isu kuna zungo haji rokamin da leyin su fijiya brosalak muna shiro gulle na na rincin miya zat kam ya kone le ne passport de muskon zun ba ma kam da passport zun beyen bari andira password duku de mo zun yoro visa sadin bawo password num dukkan tawo tulur usku gapsuro walzi ma kumbulin tumura da zana ma shiro le ne password num da bulin gani a ne so kamando so fato radeves sam masoro mana yana kintau ogose suron da yana da kauda jindro kam kunguna zifi zuna so fasfon zu fata lo ganar walzi
10: haji sadu indin findi tulure ma adu breda teda zu isin na sha'awa ka dalan faltina ade suku alaji so passport su awa gare gafsuna sama ada nagudu nagudu nagudu rochidaram dane haji krebor ne ma ado kala lokte lan kaudo ne loktu dane wakazana ma ada sidinno sadu sa shawriya khazuna
9: Gwamnati Kire Borno ya she Birni su ada fasalta a de makur kazira ne ta jirwa kala diwal le su ada kaltinan karo kasu da ne can muya diwal da ne bulunkute da nan masu ada sanga diwal da ne bypass yo kalacin suna gile loktu da ne bayan ada kin dozina Allah kin tawa ka dangawai lan ita gaccio kuskukur mayar ayye mana shi ma da kara can muna sha bulunkute a de abiso le kalarsa sawanci da falmata Muhammad ce an diwa na shi ma da dalzina lan hawar lipsina ma ada krinyo
12: Sanza peke indine dee nasha alan kasunza itagal sain hata ambla mashien kunte no kasula adro isain. Ade ima fane fane doni dawje mi blind famji na ma asendia nasha gadiro kolektin sanade aile haya mana andi. Kazada la chamlo da ubla yerwae shidone kasuwa nono kwa alhaji usainien kure sinzila napsuna hambitin kilanza sautin doni shanaina ya jawa sudina.
13: Baba abe ya chede tashema kwenang ya menagani.
8: bababe andia na lansu sangin nono na andia ay mapule nende karo kujinde pule nyana da idulie wa boza uro ngo bababe andia sangin dia da idalilo kuru andia sangin di she am taida zi kinza maso nari nguzana adama wa siku andia sangin di yon
13: e mkwa ya delin su ishe de tashemu
12: sandika sudu sadiro mian pinwe de sadina sina gle sandia kalaktia aile tartip done undusoro kafianza adutue di kara
13: ah bemane wana bayani
8: bayan aye ma andiro sarna so ba andiya andiro nanje edo yi kasuram do chamlo do yar fallai nguzana
13: amma bai ce ga yanda za a yi mana ba
12: na shaka diro sadiya kalaktino to do a cinan gle sambiye dai
13: a yanzu ba yanke ban lokaci
8: kuma duro andiro lokaci ne so gulzai amma son nai andiro mana do nan dai na lancinu yin ko ami son beji dia guzana andiro na do yi naptrum de bulin gazana san guzana beji na do kuma bypass e diolin wu makaza da la do yi na amcham kullodo mare duriya sadiya jorwa ya mana mana tai nya uwe ngaltima bababe ya shimla rukui shewa ngaltima shimla nsuri
13: ni bababe bai taba gani ban taba ganin sa ba
12: aile kindarum done na budin sandiya kalaksain madu
13: ni ban taba duwa saboda ina da habri
8: wurulen yana da rukui nada taida za nza yanzu sa na gardo zaman ne itina na da shawu gudana do na da andi asirin ba ande taida ne alabara suku ngairi ramba na budin dole ne mi aka wudo amsa yasan ya salin da hangal ginani ma zarna magrum da jinya
13: inda san kan mu ne mun kusan nan gurin
12: kasulan za budin gultina ad garra sadu da zuna sana adai ma kirma adro chip da wartana na shabulin adro sandiya kalakturo
9: kwami ya ina shadu ne bulun kutuye da man karaye amma kuro gana girtiye kasu da ne to kolwaye ado loktiye na do ne kaziya tai da za sorry internet maro ningri sa wo sun isha saudi ne jibone na shadun wajin nilan lokti da ne ningri da zuna ma allallan bijiriro isa ka tumu Someone today from Mata Muhammad Ali Hawa Lips in a Madden Crino.
12: Jimmy Kadda Kasudo ne takul mana ya adro yimmo son rupta na ro kasharo kasudo ne yumlede ada itaga turo kasudo ne alaman na kasudo miyon samine de ya sanya itaga sanye adu sao son loktu ningilien kazi done njibone ade sandia greji na ro kara sonya isuro sa adien kaza adala kasushima ade katafaso akitro saku na laso da sa sana yai ama adin yai kinda na shima ade kazilan kararo faldau kasudo ne sanya waya itaga sinwa kasushima adien bayan na sidina
14: sai Ibrahim Mustafa kasuwa din ji zau robojin management kasu dai kuma fuskaro min alishi ma intel of gas ke adi ai bana sigana amma mu injin ma ta kasu san madaro sikin kuma ro club fuskare kullimiya ji riko jan gawo Allah sabtin kuma ro gawo ji gawo shagoya re ji sabtin ji bojin kuma an jira kaziya kan mu injin ma gwamnati da yanda bana zo
12: Glefutin kasun za su ada zamjin loktunin client tanas mara loktu donin ji adu bozinar waljiya
14: ji adu kojilawu ya hangal je cijin oktun har shagwa su ga gayin ta kasu ruta tana customer isha kema farba kasu duro gayin ma ada at least kasu ribi ningiri ba da sadin ba amma alhamdulillah guni am ku kasu din ji bojin da su ku ji din diro anja lejin kunji fi ja customer ma rasu kasu da mara ga yan bawo du sai su rin cikan tai mota an je su samu su ron jiya
12: hatta kasu shi ma an jiya rawal ja jami so dai ga sai bar walter ro ta wasana
15: kunji fi ja na da wangu so ron na moto ga na te su ma ba some time su ne balle shi nan ga wuri to kwalmi har maro im jibi ja iske da tum ga maro mun ni ma da kai kan da kai ta su
12: taktim ma sa du indin findi luko dion na adema du indin findi luko unna adman kasu shi ma aden jiya zu asar kaddaro kasu so duro walter
9: na gila harami kirin tunde sa Allah din ramdu ne hawaran da kalkal lokuta da roke sha makonin da fajaran gini wal take kila hawara la sudana na ke kirinno suru hawaran da lamfan waso da ne ambaliya sadu indin findin luko dion ne dual dane na sha faryan star adema kasu fero madinato gumzuna ma arin shi walla sori ne la adema passport duan fandoba ade fito haju sanga wakalacin ne hawar rafanuwa kasu da ne ta kulwa yayye kazin jibone sandiya zuccin na fanuwa ngilan harami kirin tunde so susu injiniya da ne kunya hafsina mustafa muhammad mustafa unan dio hawar shi ma da kalkal lokto allan ita gatkuna ruwan india sai lokto ne puya ka drokli want to sinyo ma assalam

0: alai wadi ni mudu gondu chamna ganano ngudo rono chamna ganane ngudo jade ngudo bi gala mai marma gandale are gala gonye wu wardiri ara ngudo yonodi aidu go kala rini ganane ganan ngudo lojirani gidi gidi dillanna da yamana la dinna mana allah yiwadi ni mbudu godu chamna ganano ngudoron chamna ganane ngudo jade ngudo bi gala mai ngudo kai are gala gon wo ajara an mi ngudo yono je aidu go kala ro ni
1: tarasan
0: ganande ganam mi gudullu jiren ni jidi ni jidi dullu wona yagor adron de dullu adi wuda ya bigaran de dullo kanga magi

ganana ngudoro no jamna ganana Allah yi wadi nim gudugodu dangande ganami minde yejiri dangande ganami gululu jirenni tijimi tijinde dulu ngoyana tijimi tijinde dulu ngudo kulawri arega ala gon kudadari ariya ay ngudo yenode ay dugu kala roni dangande ganami gululu jirenni Allah yi wadi nim mudu goddu tawna ganana ngudoro no jawna ganani ay ngudo jabbe ngudo wi gala may kanga magiji kanda balle mama magiji Allah yi wadi nim mudu goddu ngudo kirowa re gala gonyina ngoda mawe je wangudo yono je

ya wara duron de dullo uda ye bigeran de dullo kan kan magiji kan do ban ma magiji alai wadi ni mudu godu jamna de ano ngudoro ne jawna ganani ngudo jabbe ngudo bi gala mai lada yamana ala dinna mana kanga biri je ire mera yaranga ngana ngijiri kanga yaranga.

0: kila assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuruntu uso faraskram doni tamtam ma faraskram doni kuruntu ndie birnia blada tumara kuruntu sambara yambama faraskram doni ndukla we do kuma mai alaya andiya su duna adata dai kuruntu su faraskram doni ndukla we lan kusoto ande doni isa nafsiya a andiya sanja ro kor faraskram dai takat kien kuro ade ma rashidi ande a birnia bladia lokto allan faraskram da nafsana krinzen madia ngawon koltin baro rokoro faraskram da ita gatkiyen da je kuro suro faraskram de duro kuso to adene so ndai sana lan beji
1: ya fara mata mala ma da bla bla ngawara
2: uma mustafa tijani
0: gila uso faraskram duro kishero da je futu nan diro gudun nai dai karuntu faraskram dilan kuso to ande beji da je kuro fato dan krinzen made nguro dio daji loktuba na baro suru faraskram dedu ro gayen adadoni faraskram dedu nan kuruntu koronde falfalle sendi men luko tulurin daji maluma dedoni suru njimde haware nan nafsana nan jidoni tanasmaro fatu dan loktu allah dan kurnu na tafangana ka faraskram de zanye cinyen duro koro adiye jawon zo fande no faraskram de hanga zazna ade nan dire akur ade ma tilam doni kanure da habtu daji loktuba na baro faraskram duro gayen ya fa mata ni lambar ni Allah ba masa lambar ni kware
1: kwaje ni lambar
0: da ni dai ngonji fi zura
1: ni dai ngonji fi zura
0: let's see
1: ay leta ya da
0: let's see
1: na su fit kan kaya ya
0: da ya wal wala ba masa raye
2: shi ma shi lambar ne da ya
0: shi lambar ni ya wal mata
1: na
0: kin da mi je no
1: na bura salaka mar shi mi
0: ya
2: kai bura mai
1: da Allah ndo
0: ajaba kada dai aw ma ninga bla bi ma re
1: burolan chinwa
0: burolan chinwa re
1: ngila ne so ba
0: lokti ban na baro da ji faraskram jiro kwat sram ga yan ade korba grema bla tore kuma ngana sha jaminsa sandi man nafsa faraskram allo kor ala baraz rozana
1: ngala
0: da ji tilo tilo jaminsa je sun zafatin amma koronzu kin buro me ade a gulduna din mana da tumutu duma ma
1: ngala
0: daji manan zide ngai yono kam a wadiya rujawon
1: uskar haram mara
0: kamil adma wadiya rujawon na uskade shuru haram ayin yare shuru la muradi
1: diyar magana sungik sunar uskare shangik cinwa kam yam ganguwa ya
0: alaman zide ninga kuyero da rumia
1: ninga kuyero rumia yam garma biya
0: yam garma
1: kuyeta ndo sa yam gan kara dala ndero kuske zo biya yamani yam ga yare
0: kuma ngana bagre ma jemin za lokto ala na dia karin zen
1: ashra askur na na
0: koron kamillo ya fal matai zafsina ya fal mata malamu de bula budin gauraya to ngana kuwa da dawar take do
1: la
0: bagre ba koron mar wutum gare mu laru umzu mi manji ba
1: dan dawar ta kai biya
0: dawar take do daji lokti banna baro malam de ku yero konya
1: ngala
0: ba masa kin da mi je
2: da wuri a kin ni zufukin
0: a cin makala
2: ko ne zufukin gauran ake
0: ba masa tijai
2: mun ya fahim
0: wuce kasaduro
2: yawa
0: a wadi kasadin murade zina daji shi ai na shanzan mancho no to magana shanu mare ya ba na doctor daji kuru ba na kaumi director sandi ngauna killan faras kramduro ba agremaro koroda sadi chako daji koronza dono awla ambeji yonu ngai na kurelan rechidi kanuriye de suro zayenze yelan shilan fayda tinma daji shilan shilan fayda tinma daji sha ngai na kokchin ngai na zawaide kura shiro zawa gurum baya gultin nono amma sun ngai kakaram yare me beji yonu
2: sun kan ya mar
0: gurum
2: ba miyaram be miyaram tai
0: miyaram gulde
2: a shi ma gulde are
0: yo jiriro le shi shakok sai
2: miyaram mare shi gurum ba
0: ya bon wata ai
1: a jiriro shakok sai nan da jango
2: a kok sai
0: zaim zibe kamilo
1: kana ai zari jirila ne ya taba be na
2: jirilan zai zai
0: jirilan
2: zai jirilan zai za amla
1: ko ya dam gana zai
2: ko ya gana zai gusira ai amla
0: yo
2: are
0: ari biya kan ma da ari
2: miyaram gulle
0: rumiya biya kamil
2: kamil
0: rashidi chotta zina
1: kulun za ya
0: furden
1: are kulun za ya ganza chap kula furden
2: no
1: shiru ko
0: ga ruwa na saki
1: bat sumuro na
0: biya
2: wujid la ciza miyar mar da kamura kata
0: yo
2: da kuma misal lo kura karinya da ka motalan jeep sashi ba ko jeu
0: adima sho
2: da furunzin kana
0: jeep yayi kara
2: ah furunzin gulare
1: kana ba
2: da furkana ba da furunzin gulare da jeep kuma ariya kota ko zana
0: yo
1: magana she mai wanda
0: ba na are look today is a manzila no no kam la rashi da ade yo no sunon zai sunun bai
2: bai
0: zaman zai sunun bai kuma shi rufanta na mare miyar mun gulun kam ka an mari fitu wono kula furun zai irin zuwa na fita
1: nakta
0: ade ku rufan zila no no kumbun zai sadia sahu ya so
1: ana rashi kamil to
2: bula bai bula
0: dai no gire gire tin fita no no shi kuma
1: kamil to
2: bula bai bula
0: dai no gire gire tin fita no no shi kuma ban su

0: ውሽ ውሽ ውሽ ክርንቱ ፈረስክረም ዱ ክላቤ ዳራሶን ክላሚታ ፒስኩስኩን ዳ ዋፔላ ኤፍኤም ፈረስክረም ድና ለበራስ ክሮ ክርንቱ እንዴ ፋቶ የተሙ ኮሮሰክናይ ዛብሳናይ ተደኛ አስክርኛና ያጅፉቱ ነንዲሮ ሮሰለኪን በንግትና ዴ ፈረስክረም ድላን ለኘቱሱን ወልቲያ ፋቶሮ ይሽን ያፋልማታ መላሞዲያ ባማሳቲጃያ ክላኩሪን ዘይላን gam na sana foras kram tlan koron dio sa zapsen te danya san dio as kinya na da jitu mangana ya fal matan jinya fal matan da ya fal matan da son jin
1: la la kunda mi shi
0: ya a bia nyuro kollata ko akoron dia kan usku membe lar membe meu membe tulon membe men luko indin membe ade leono
1: ratta
0: nga
1: da da kan usku mi sha
0: kunusku mi
1: teri ada
0: Ah, ah. Teri ba. Teri ba mo sai nya ta muzu ko jot. Da ji share koro are. Bulturo namasadon. Mana fan ma? Shiro kashinimia. Kamuro sadakni ara. Da ji ndwa ndwa ro sadakchon.
1: Bultro namasar bultu mai namasar tindo pur kam sarnar
0: ah amuro
1: kene kede goro ma
0: ah amuro dai sarak sana da kam mate
1: ba mata amuro baraga ne
2: ah bultro namasar
1: bultero
2: amuro sarak jo
0: amuro
2: sarak folle kra jo sarak sana
0: ah folle kra zufanye
2: ah folle kra ze yoro
0: ah
2: yo kin indi me de taranze
0: taranze yawo fanye
2: yawa kiyi akiri yallaze
0: yallaze
2: kinde woro
1: kiyi ngoro markal zo
0: bawa za anda za mata
2: no dai ya
0: ah kelaze ri yawo duwa
2: ida sha ko da kirturo ko
0: kirturo yayi da worta kwa
2: nga dai
1: ngade la mala ko kiyi ngoro mai wona warja warata kam mai wona kelan zera yak indir cherna
0: ya walwa da lady gon wa da kullu jangila
1: indir kala
0: kirtu so da yace moza
2: a ta moza
0: anda kam wa da ne sun ba no wa ba rochon
2: zai
0: dam gina nyau zai
1: kana ne sha
2: a something da ba mari
1: a ya
0: ai mari
2: mutura da ban
0: amdu surana me ya
2: ga dai
0: a ya
2: yo ro korona kin me me wurashi
0: kin me me yo wa koronde kin me me ade daji nguro la mbeyono bila zidi na gicha kila fato kungu yan lezi napcha kungu da zazakchin mayram shinon daji uro sadakine bike su shi kungu da zazazaksu shiro kumbu da chilokturulan shiro aramche zuino bila ja lanzu shurare kusum moye ngai kulchunun attungu de yon
2: yo guru are damga
1: bola
0: damga yo
1: bola
2: bola
1: bola
0: yo ya pat mata masu nyasu moko
2: bola ko
0: bola bulam
2: yo bola bulam
0: ah nyai ya ya pat mata ay nyari lamar Allah
2: biraja are kusumu ya
1: leya
2: shirma sindi
1: ya ko nan ni me yi me data momin da ka
0: amma
1: sarman gudara ya
0: ai kin ngode ko rumumiya
1: kin ga ko ya ta kusumu ko da mo data mo re fa ni me na mai num la ya rubrum le ni me no dan ya data ran chi
0: yo lo turi zada tira ai suzu awa lo tuk kin anda
1: mo ya na chama gar mara
0: dina ya gitsuna
1: kuma shi wa trimara kama ta kusuma tar leja gar la nyoro nauna sudu sudu sudu kusumu sumo
2: yo yo ngore jilla
0: yo mai re me ai
1: Yo mai ran dusha fero mai yana. Mai ran fero mai yana.
0: Yo. Ni ajam makalama. Bola
1: bola. Klaru ngware kusum moyeshin.
0: Yo, kraku kraru ai.
1: Klaru ngware.
0: Klada lazar ko.
2: Ar leja shi mai wanti bare. Wozo sinji.
0: Shi na ko sine ya. Kai ka mai klaru.
1: Klaru
0: ne ko. Masha Allah, tino yo. Yana te magara adi suro kora adoni. Ba girema yalla anza. Ya modu doctor ya bana doctor ya bana kaumi director
1: ngala sera
0: to pagana na shadoni kuma ramon moto silan oro nafsa mo samanu roza zuja ta danya sindira askun yana daji to mamal korondo ya ya ndi ya falma tai zafsuna daji furo akoyen ya falma ta
1: na
0: nda sonje
1: kin larme
0: ya yawa she mana ta mutu maze yare ya mudu mai dai ala paras kuro kasata ma ah suro biska ko yalan ndia ke robo sana kore gana gana we ya mudu ala yi da kuro gana go ya fama ta yaza
1: ngala
0: ah
1: daru
0: mana da ta mutu rum zuma zo ka fi diu warni min gulli miyon ta mutu rum zimbe yon
1: ka fi diu warni min gulli miyon
0: kuro nyare be mana de ka fi diu warni ka fi diu nda so sho
2: abi diu me
1: diu me chungo sala nafse
0: yowa
1: amma warne mi ngulimi ada awu de ka fi diu warne mi ngulimi tumbu shikr talan sha warze
0: yowa
1: titi manam tumbu shikr ni ya da len ka fi diu ruwa tarang ni min
0: yowa
1: watrang nam fitin
0: mana da fani mi sha warne mi ngulimi
1: sha warne mi ngulimi awu kwarm len warne min mar
0: awu sha kwarm len warne aile awi shimad
1: bashimar kalar tartana da
0: yawa let's go ni
1: mal let's
0: ba wasa
1: ba wasa
0: hangal kadam kulai
2: ka video war min gulimiya wai ku no tinyar ngoro tintina kulle war min
0: awat kulle war min ndedo amma tintini
2: tintini ga
0: ah shi airo sha mai wazna da ka video
2: sai kana so din ya
0: yo
2: chungwa da tsaya
1: a wannan zauna mara
2: zauna mara tiringa lambo barre zai
0: yo allo kuma aula ambe kullum wani garin take yi kimba na karin turo kolle
1: kolle sa
0: karin turo kolle
1: da sata fa
0: karin turo ka fi diwar ni min gullimiya
1: a kullum ba kallar tarto na shi mara biya
0: daji ta mangana loktu alan kam tun da ya da kan zeno loktu banabaro
2: yo da kin me ni indi me wurin
0: kin me indi me kin me indi me mana ta motoron zuma zace alai gaji mai du shi makwarta saka shi tadanga meduno mana da ta motoron zabe yan
2: tadanga mai rajiro akan tarjerin ba
0: jilwa kan tarjerin ba kakkal kanin me na sha min a riga ya wuce nawo
2: yo
0: tadanga mede shi tadanga meduno
2: shi tadanga mere
0: ta motoron zabe
2: ta motoron zabe ko ora no te ritara gamir jira kantar cherin ba
0: a ce ma ka
2: tara ngame du
0: shi tara ngame du
2: tara ngame ri ngam numa ba
0: a de shi tara ngame du won mana da tumuturo ji
2: a da ya halta rekan
0: ya fa mata racham
1: dan
0: bulayim shur
2: a makai kana
0: bushe
1: ala wasa
0: a
1: shi tara ngame du shi tara ngame ara furtuka ma ko jumba
0: furtuka ma ko jumba nye tamuma zaham ne mi
1: yo
0: kan turo kolle to mangana ko ada nyu ndana nan an fato idro walti yo dan yeto su loktu gana lailan waltin walti ada ji kan turo ndeta mangana ada je sai mare ngura ko ga ri kararo je zara gulli ne ne kama ne bere shi dia
1: ko ga ku kula rasala
2: wore sai dai
1: kana
2: ne ran da ka su da wuta
0: su da dai tu su na sunan la ci da kafiya zai da ji bose da ji lenye tu sun waltin walti ya fara scrum da koi koi

0: nyen lukwa indin miya.
1: Samma gapo.
0: Samma sumbe. Daji kanda biyen saka. Salamu alaikum. Yawa. Naam, gana ko wani mdu chuntulan amma hamme. Gana ka kamjindi. Nda panye. Zara nya panye na ayku romo. Ya Zara.
2: What's the boy?
0: What's the boy? Zaya Zara. Ko awam de zo nem de gana kutu. Amma sum du fandena koror fandum har zafta dur res fantimba. Dur asko nya na kasa de mu. Loftu chondu ma wati ne gai. Awa sufur lar sufur pal u jo indi sufur lar ak jo dia jaram no. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi. Ndukira da wale.
3: Alaji kalla bakin kala zuwa gwaje ko aboliya min ba karam karare ko nan ce
0: alai kalla nya kirnyen ka ana mi kibin da ka ne zamu
3: a ake fikin
0: yawa fanya inda
3: yawa dai kamu ya kiri kindaro kutu arewno dai baba sai dai wuro zafsu
0: yawa ai zubanu
4: ki kalos
1: ga kara de gonga tara inda ma sol ba
3: wa mana barar dai ta mutu kamu ya kiri
4: a
3: Kendaro kutu ara.
0: Yawa.
4: Kamu ya kendaro kutu? Dia uzai bula terzena.
3: Ndara sonda.
4: Ede, kuliya pa mwanda zafu
1: da.
4: Dari ya mwanda.
1: Kuliya pa mwanda. Kuliya hami ya waya ndara sada.
4: Ah, zami ya mwanda numa. Urno kunya. Zami.
1: Dama mi waya ndara sada.
0: Ya pa mwanda nyuro bula chuna.
1: Nyuro bula yana tara nyuma.
3: Yo bula yura imdo.
1: Uranyoro makkan joko badin mi awe gom leni
3: alhamdulillah ya gina kanolin yin are dai kamu ya kade dai kamu ro kutu are wala dai kamu falli ima kamu kori ainum kori zudo ngure la kya gom sabizo izina ja bandin ba so fan san daro le jin sai to fan daro nasi
0: ngewa
3: yawa dai kamu kiri ni mere kamu kuru ainum kuru zudo kamu bula cinto a goni mai ta auna waje kuna kada abi an yi ma auna tsaran dole ne yo kamu kiriya kan yi kuma kamu kime yo ainum kine zuro yo daji dai kamu kine ari kan boso kine da goro wallo ma bar su ai san din duri mai san din
0: yo fanye kwa
4: ya ma koran da buran
3: yawa
0: da zausuna bare na
4: dai a do amma koran da buran muskaltina kamu ya kirkin da kudin ganya gudu
0: alai kallan ni ras kun yana insha Allah kasadin mu woshe kasa
1: mun kuma ya kandara kutun ma bula tucin tatir shile jine wa hala manyele ne wa hala
0: yawa
1: kama feron gurai atiya
0: assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: nam dukila zawlen
5: bakura kirni ki melo ma manani gura wa dai bin dai ni abo
0: woshe bakura woshe faras gram duro ga kanin za ikamin la ka da zamu min
5: dan ne kake ki ta kan da zamu
0: yawa kan mi ke
5: a baba sara ake kore to
0: baba sangwaya na fitin da karinjin
5: kadare malama ya jere mun rumi yayo
0: jeram nan rumi yayo no
4: jeram rumi yayi
0: jeram
4: rumi yayi rinzam ne ciku ya ko zina
5: are haya
4: are
0: kai baba sazo are ala barazi zam zina ya
5: a da zina
0: yawa ko aka ne ne zam ne
5: koro kin me da she
0: kin me ume Ya pa mata ya zapsina. Zapsina.
5: Dawe membe yo.
0: Kin usku membe, kin lar membe, kin mendin membe.
5: Lar me se.
0: Kin lar me da, kafi diw warni men gulli me hano.
4: Kafi diw.
0: Kafi diw.
5: Are a leta mo yoruwa, are kafi diw numa no yanyi babu.
0: Yanda buchuro nama kama sari kamuro. Sada tisa na nduwa nduwa ro sada cho.
5: Sama si magwazo ndo marashi.
0: Yo ndo, ay sama si magwazo ndo marashi, ndo kyo gulisi. Amure, amure,
1: chuna. Su indiri takara yakara ter, wey, yakara takara indiri ter, nara indiri tamono.
5: Yane ki mursa kakandela akore.
1: Yo nda akore.
4: Ngira makura, ngira askura. Ngira askura,
0: ngira askura,
1: ngira
4: askura, ngira askura, ndo marashi
1: kakandela. Ngira askura. Ngira askura, ngira askura, ngira askura, ngira askura, ngira askura, ngira askura, ngira
5: askura,
0: Salam da wasikireo.
1: Gidewa kare.
5: Barka alhamdulillah inda kida.
0: Wuje wuje.
5: Dale wuje.
0: Ndukla zawale.
5: Kai ne are biya den da kattereo ha.
0: Ya

0: barede ma ya nya rozu
1: barede ma tenne boye ne rebi afonde ga ende bula amurga ramana
0: je bula amurga na sumta yana re uye kwage konga karan ya fon mate bro wangu zuna
1: are are tau tira ran karai bo ta de da wa kiri ko le na boye na in da itu der tau ko
0: gila ala ala ala bara zuru
1: amin amin
0: kande kande zamu milaka an mikimin
1: kande ndakun men indi mi joro
0: kun men indi mi
1: Ah,
0: shima kuma shi taranga medicine ade. Ala gaje korosu kuna de. Tawaturum de.
1: Wakin daro jerin barkin ya shari kwa wuda kere da sun bi.
0: Ayeno.
1: Din wakin daro jerin ba mari shima.
0: Yo, ko ba masa ai mari.
1: Ah, shima ya.
0: Ngila fanye yewa ka anam din da yake laka ne bultuye din da bulturo na masa dan amya am uru sa da tsina.
1: Dar kalamba
0: yenda ka video yedo
1: ka video yedo a ka video warin gulina da ikram warin ya
0: kalamba warin ga
2: bula warin washe washe
0: kan ga jira jira washe kan da eh ki jala alabi da amma ai waras kalamba da
3: kazada
0: kazari bai assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa
0: rahmatullah yawa nukla zaule
4: ngala Umar Habib ngala gambo
0: yo Musha Umar Habib nyuru askrin yana kindi me rugaro ndazo njen
4: ayo kuma shiya away gulluma mahare sai bulti gulluma mahare biya sai samma so sai bulti da da kalan zura wuda biya kuti
0: biya biya kalan zura wuda ko no da amma su amdo e suros chiro sur ammo sada kune gul su amdo e sada tin gul zira gozu lejin ba mare ambe sun za su tana mu ndo ndo sun duwe su sta
4: ayo da fal kalan zura ta dakto
0: yawa
4: ya kin din din da yi ga kalan zura ta dakto
0: ajab fandi leid magwani
4: yo da hankan ba fiye din
0: fandi leid magwani
4: yo da hankan ba fiye din
0: yawa
4: a shin kan ba fiye din shi ba kanure tsuron zukara yo a ngamde ngamde sha ta miya do
0: No, I was someone
4: from
0: Dajumba assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: yawa
5: jani kandwa
0: nam dukira dole
2: moya nande adotoma
5: ketawa gornati ke sokotorum
0: yushira akirnya
5: jai yai rokora ka ala nan garin gayon
0: ayino
5: ala nan garin gayon
2: dina biya kolom nati miya wala
5: alba goba ndo baba ta da folle
0: awu
5: yawa folle ke jinyan na cham gudi ediwona
3: cham gudi kandar mujin ba
5: Oke,
0: dai bunu
5: tujani
0: era
5: wali
0: ke. Ya, ya. Lawa ne ke. Ah, ike wa ya kruntu ya zafsa.
5: Ayo, ayo, dai tara ga lai wani ke yana kwalnya, nya koyi.
0: Ai su.
3: Ah, wani ci ya.
2: Tara dire wa.
0: Ah, ni dai su.
5: Ah, tunguje.
0: Tunguje. Ni ra askrinya na.
5: Kwalai kindi
0: ne. Ngira bodo kindi me.
3: Ngira me.
5: Ah
0: ga askrin yana jiro kasadu to gara boto kundi sha dan ronyin awa dai
3: tungushe
0: azabti dai zamin da jikuru kauri la mbe jiro lo no ma fras kram dilan kurtun de soro hai ba masa hai gulu min fara kraba dai kala
3: ah ba fras kram mare au gulti ba za uro kasar krantu ya are doro kasar da
0: kororuma yo
3: askana
0: am koy kororuma yo har kuna wonum zutu ya sambarin
3: ba wonum zutu sambarin ba botar sambarin ba
0: gaso ndi mami
3: ah to konda ndai da bota kada gule ze kongare ka ba mayu ka futu kam kwa gudna de manyu ruginya
0: bula ma do gaye mana gare jin diman bojin da
3: kasar bota bayar ba da zoro sor askana na kur krunti de masamo ne bai so da ne rawar boz baksa ba amma sa biyar ta kuljin ba alai gon yari ma bai kasu inde din angura gon yin kara ya masa kawai ajira reso ai san bi mar ta kuljin ba mai
0: yawa
3: ara kasar sa
0: amin ya rabbal alamin korombe ji dai koroma doni dare am patwe ro ike kulduna daji fande yake yin loktun de dai ba sidina kafa kliwa sulema yake ya lumba
2: Mm. Oh, yalumba
0: yalumba zawaro kututu mangana koronzi sakana

0: amma damgran yan kafa kiran Sulaiman shilanci yan alai kama wanda andiya chado rolo numa daji ko radon zamiya nyuma da konye zamiya koron dai kuma bultuye ma ade shi dadare kunyen kuma shi tada ngam me dono alai gaje wono ngal te shuru dinan kan da teri yin adi shuma
1: adi su ta zere
0: adi shuma jawon adi shuma
1: adi su ta zere
0: adi shuma jawon
1: ngala
0: daji kuma shi kafi diwe ma are bai shi modu mai dai ma dai suka modu mai dai na kafi diwar warni min gullimiya dala biyu ma kullum warni min
1: no ya ta
0: ngayo
1: sai sama cimbon ma nan
0: yo awo she bai turon yare biyu shi kafi diwudu loktu dina loktun zelan mailo kutu kol kolso awado ni ngayil man imaginary luman wajina dubban na je
1: dubban
0: ba ma sai gudu na yare
1: kuran ma sama zuri
0: dai annan garo sha maye sirani amma shi kuru dala be mu harin ga ina shi kalare a pima di
1: do
0: maso gi yo allo sha shi tudu wani mun na sha kullum wani mun kan ga ne koyar mun miya misal cina ku kam gila kam di vitamin nim kam gila ka ta na
2: are
0: andero
1: manan za kamil da jiran zarogon am gala kada fatana kala
0: ka da yadda da jiran mai kuma bultin mare ya falmatai am ya kasam zana mare am na ne cina da am wudu ba amma wudu ku da ne
2: da kana da riwa ya wudu ba kura kirimai ku da ne kana da riwa
0: su da wano wannan ai sai yawa faldin mai dayon
1: ara sanna shi ba
0: faldin yano kirimi kiri groma faldin yano warjin ba da ku ukra ya so ne ni zura ku bi da ku
2: ku zo shi falle ma
1: ai ku zo sun zura ma ai sai mai dai ai la ban
2: tare ba kura kirimi ke mana ku da ne kran zura zare ba san ma kran zura ba
1: kran zura ma
0: ai ba shi yam na bi
1: ya zan ba ma ya san ba ta ya ba da le jo
0: yawa
1: kam zawal ya kaso ne basartin Allah nana kin tullan nana kin dangana na sai de le ngana na sai de akkar zawal ya kaso ne basartin da dinawa zin sirar
0: dinar ba wazin
1: a re sirar dinawa zin
2: ha am kura kure gu zai farimiya bana ne cilla turre ko cinor
0: cidil antulur ku ena yero anjinen da ro
2: ne ayo
1: lantulur ajata kala ba
2: ga jene ko zana ne
1: ba shi ga ne tulur to
2: kurle jin dole ya kaso ne ya da su gojin baro ne dai ngawujin dai shim kumdu so zai shi ka zashi na sai bakta gana da gojin kamar yam gari mawari
1: yam ga bulte ta sira
0: bulte ya shari
1: yam kamar mai yam ga bulte man da zai mame na kuro bulte mara ina no mai ba ro
0: sai dai yana jira askani na
1: kasar dela jama ne ora zaura askara na fule kana
0: da mun ta muya dai dan ya sandura alai modu kasallari bak bakcha butuba
1: gala
0: kasar zuru askan yana ta yi da zai ya zina da faraskrom da Allah ya suri da Muhammad Kamsulma kuru ade ma gade gafsunan su a ta yi da yana zuru askan yana amna so wanda faraskrom ta muna son wangu askan yana nan di duk soro da ji Allah kuma mai Allah ya kasar dindur kasar da sira da ji kuru adlan
1: daram da ta mai mare bare nan san mata mu
0: ya daram da faraskrom da doke ne da ji su sa amna ko zafa ne rasu yi buri ta jari kondowa wannan da fara skrum da ta wani ke fiye ta da katkuku kafsuna da dasu ne lewa dan kurno wassalam.

0: gila harami kirintu so tumayin bai tamtam ka yadi gonwa kirintu so proscribe zawal yedema kwayai daje kurman futburon gulunai de dual telephone yedu furum gata nande awodo suro proscribe adien kirnuwa e clan ranno andiro kawlindo so sadui tanasmaro suro dun bayna tuna gila amdo nzertariu tupsa kwalzana so sayya banata katapadoi kurman sayiro bana doi nakandaya kunguna kurman awa doi mantin zakra so awuzuna e klan sandia banatin kuru amdo korkorin zalan putuna aduwa zana so sayiro bana tidin ye klan paraskram ita gatuna amma sonyai diwan de telepon yedu furum gata rannu gao awado suro paraskram adien kirnuwa kawliro nandiranu yuyara wama rannu andira yuwi diwal andia fandui di shima super usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak super obin super lar super fal u diaw indi super lar arak diaw. Assalamu alaikum.
1: Aminu alaikum salam. Ndadurundo.
0: Ndarbdo kliwa.
1: Kliwa asli.
0: Alhamdulillah.
1: Mashallah.
0: Alhamdulillah. Ndwa mananyen.
1: Nya Mohamed Ashimi amanani.
0: Ngla Mohamed Ashimi nya pantin. Aye. Wa paraskra marker nwana.
1: Ya ka paraskra marker nga. Ngoso kala karma. Boko Haram tun zana hima ya kladin.
0: Ade.
1: Shi a wari kwami a yi tun zana ibilin JTF saro bundu so ma zana bundun gira-gira AK-47 so san masanna so jaye na falli na sana Boko Haram ya karala sandi solule za saya na zemba sandi Boko Haram ma kara ya sandi ma isa saya na zen yo a wari martoro sabi daji.
0: Ade, ya fantin. Hello? Aya diwol num kam gono daji lokti chondo ma bayen num kwaya au gade iramia rama ran mandia boni min. Assalamu alaikum.
2: Ura sa manan kare ata aliya de nyandu.
0: Assalamu alaikum. Nye di wonna kam zina. Assalamu alaikum.
2: Salaam babu.
0: Ndawa tikilewa.
2: Muru mere na ji.
0: Ngala ba muru nya fayin.
2: Awshare kam ba zina ye shiye sai dai ro kakkalo ro di ma awri sulwa wajin ba dia.
0: Na'am katapa sai ya banate sai ro sai ya shimotu ye. Hal shima da.
2: Kiraji kira darasa guzain kina tana. Abi shi sayin da san masa san maka kalla sai ro zana kai ro zai shi masa luwa wajin an yi dina kai kire mai dida ya wani kisuron kara
0: Aisha wari ko kuma
2: na'am
0: Aisha wari mu kuma
2: an yi arma su wari sai donna dai ka kalla ro zai an dono ayan za su kenna malum kura kenna
0: hari
2: sai dai ka kalla auruna sai san ka kalla ro zai
0: mana am da asutu dai
2: na'am
0: ayo shawari ayi min la ayo a gulli min de
2: no tabdu ku dai dare wanda yake boni
0: ah wata ne boni wanda ci wanda ma wanda ne boni assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: ndawa tikle ya
3: class labas
0: alhamdulillah
3: faras kam di wolle
0: ah nduma na jin
3: ba ngoro ko mare manajin
0: ngala baba nya fanyen
3: ate faraskram di olle da tinna kara da ni faraskram ari e zoro dorno mi taga tere she bana sere awro indire kollor di oro zoro indire fosorin
0: ade
3: ay wulle mi am kamaske ande do nigeria e ke marunne chatte ai samma bay na ga gumzai no tu bala ngai so kala tartib do ngai gotia ngai loro ngai gotia ngai loro ndu so bara chin ga gumzai ya yi suru abai no trinalan amdo ne waza kwalza tuksa isana banatin dai amdo ne sandiro kutulugna tana banatin dai
0: tawadu
3: dai foto tartipari da umaron gara chaman bana da maralkana amdo lardi mangai nafsana sandiro kuttu gana kana sandima bana da lamba wanzo sandima buro salakin bana da sandinao
0: je
3: amma tai lwa lwa da hamtu maradu ankaro kullum kishe sandiya mo da malamar da hamtu ankaro gira wanda ma kra kiro gai
0: je
3: daji por maro sandia bana tri engala sandi sana dero lei amate awala tu sandiro aw shima re chotto dai karuza to kam on video dero wallo roma saiman lei batire takcin bai kalandro ishin bai gojin bai
0: jire
3: ta tarcin shima re zau maro ngala karab kare bana za sari so dia bana de trin dema
0: ade
3: ah dai am de so ko ami so nyettirma nyettu dero nyettire yenda so man kutturo de ko zira da ruyana da ko zina hon trin ba
0: ade
3: daji sandiya kullum kishe da amla so gana kuttu zufan zain a ande bala ya marai matri kam karana wan ga sirna bana da inda a adaga yoni min awle hamtun zukan wan ga sirna bana da inda a adaga yoni min awle hamtun kike zu bar wallo no ma andu soro farakin ne lardin arzai da kada ande da sitin sandire sitin
0: jire
3: yoda ikuro kam kullai suna man awkin da ramin naftin ba nai rampu manya lejin ba biya lardin karashe kam lardin yado da ji hawari ya sandiya gozin lejin fiata da su kun sandiya ngai tudo andiro monjin ba kullana ta biya tiptun garmaro da ya dai zan herre da madian ande hamtu marado
0: jire
3: sharai danoru da rai da jiro mo sharai danoru biya kiyama da ngai ya shara hakika ir ba ya dai biya ur kallim hamtu rishman a herro
0: jire dia
3: yawa dai ara usuron da anar dai kuru awodo ne loro kanadin ma ngara kana ma ari dai kwami sonne ai kam so da asu zaliri kama ni sallo malmai hawarta din sira alayhi salatu wassalam ne kinga ne mana dai la
0: na'am
3: shikala gu madina ruzuru dina ma madina kalama man kamaskiya bala yaudi inda kam lamu ya walawa ka fi daga daga ya san maro kala kala je naftaram biro sa wala ka biya ishin loro ma fai tir kala kallin diyoru daji alai salatu masirna da yasa kai ande kuye da ya kalkalzu a fima ga yawo shi mare
0: ade
3: godai maradin da dai najar ko chatu a wala so kuma kalan zan sabbi sura lamar kallata je na dan gon ku misallo ku girza ku najar ala so tulu najar roga saya najar action go zero lor ma na chai
0: ade
3: kurulla go fatiro girza ta kiya chat kalan action go zero ande asan dia so ifallilu ya dero lor ma do ala hamjimba
0: ade
3: su ku san dia ci ba da zain ande ci ne da nyen
0: jere
3: dai ta lorom de ala maram da lorom do gotin are inshallah ta mandela de la marare dai loktu korin hamtir inshallah ta mandela de ale duwa undi a ten ngodon dia den
0: ngla ba
3: dai bika mana tilula dar da jaram bika faraskaram la gatena be futu askra ande tulya soja anduli foi tulya anduli foi ro kuna karana be kalarin amso bayan sarnaro mana da gana la su ruwi amso da su zai dai mana shi fu dai do su kutrana arin taktin no lono ma kan tawo julaye au jun din kristo kristofa mutare shi kalan go bayan na firna tun dilipiro ya ni kam gana kurtu bundu ware misallo sandiya rumiya komanso wa rejani mi komando ba cin na ka ta fu komanso sarnawo no ar sanjiro dunoira
0: are
3: kin din du shugaban kasa kwalar da daji shido lar da wakil tima da yasa diro kuna sarana wono dai atya na mu munimi na shado ne duri ko do duno yira
0: ade
3: diro lo no ma sadiya gair num kam da ro kuna iram kam la kolte dai aw soja re gul zaya sam sai ma kufu wo kun dir tali u itana gul zaya nduma bo
0: ayya di wannan ngila ngo kam ga de gana assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
4: Alan goro bane.
0: Dawa tikliya.
4: Goro de alaka wanda.
0: Kliya sulai.
4: Farakan zole.
0: Ade nduma na jin.
4: Kuma zanna gubiyo kon famare baya fa.
0: Kila zanna gubiyo.
4: Ade. Zamar de sama kutu no ata de banjo yanya. Da yakin da ala sai kara ide da kuma latusu aluna yoma izin anime. Era waja. formar wallin kada halamin da ada sayar malama kura kura mazal da suka renda ya sayar kuwa zingala ngala sai da dai skenan tiktokol da nata gumati eh dai kasa da kasa da irania dai skenan kira kiri da iramin misalan jiri kan 40 barekso kuma jiri drone kuma ngai mara jiri drone duso mara da dictation din daran ne sirin so foto kura kura so da ayin sa tare bundu zaman ne bai arfi iso bundu an bai zaman ne ngala ngala na kare mitan dia ka ar le yinso be kam yoro yinso man be jiri eke wori sama da ko na modern ta wona hiru sa saraya da la mar yinso kide waje
0: jire
4: kurma ade ngawalan kurma sai na ro tuka isana ma de sai ro kin garam da tuka da ko na da fandi ni sai ro kati wala ma ne yimi to sun zama da ne ma ne bol konza dirda kap kin garam da ke kin mun zare buri da ka ndawa lokuya.

0: Gila harami kerentu so temai bayi tam kaya di gonua. Kerentu so praskram zawalye nandiro ishin nakara. Mita piskun uskun radio darasan lan pelan su FM belan. Cari so kela tenas maro kauli jamase moe nakara ye. Kela modu nedo goena kwe den. Prasuro praskram zawalye alan. Shi kema hutu do amdo zirtari utupsa isana arputu yitidu. Suronum adalin sandiya tumo jamaswa kelewan napsenye klan modu gotuna kuru praskram adu ita gatuna kuru adema jamaso kirintu ndia soye nashan andi kawalinza moe na kashar karaye ngo kamgede gana. Salamu alaikum. Hello. Diyon ndu zoro kutu daji loktu chondum ma walti ni buwone. Salamu alaikum. Pantimba. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Dawa tikile wa.
1: Kile wa sile ba sile wa.
0: Anya pantin.
1: Ngala Umar Habib ngoro gambore wa chakara
0: sara lakara. Ngala Umar Habib ushe loktu arunga oro. Praskram zawali ade
1: ya ya na tsira ban gaban sanana bayan da sama fanti rama ayo shi da ina mun mun ya shi a da sama su buruman na fanne nguro kalle abula kalle da ausmaru waze sama koro karara katara
0: ade
1: a kanure gunzana muko da tsirangam kamam ga mun ba sama ka anje ma ko a hoto da ne amde kurai tsada da zanna ma ande sama so je allo zawal fande nan ne yi sekere a sule nan ne barin da so je so da nan ne kada kan da ma
0: a dai
1: amma mu wanje ne wallo na ma dai a wuri tudi ne wallo na ma na kan ga dai wutiya sai da ne tsaya tana da ande sai kan da na fa wutiya ko ande ne rabbina ida qur'an do ne sata baraka tsuna da sai ya wutiya tarana dan ai tsike gulmi
0: am da rai wutiya tarana
1: am done and they really come out of life put done and there was una kamla kam
0: asunguna
1: one day at the yawale they put salon and that surya trana for am done barakin ayo ba ma rozana kamaro kulfin da sai ya put salon surya trana dan ka fal kan mo suri na riga na da surin adalin da yima awa ko and the trouble ri sai in sai rashi amla kamaro na da sai done zar taro ma sai rashi sana isa trouble na sai wato kuma waya ba ni na gulzuna da yasa rabbi kan dawo su sai ro satifat sai ran ya ce da sai ki ji kamar sangala sai a fayinum kan da alma sai an da suru bula da su kala ni wani kamla suru hamdu sai gunan dai hamla da manzo a wannan dai ai muradun da wuni da dan ne a wala gana ne ro a wala yi ke nyen no ne da manan ga wannan go a wari sai nyen ne kamun ta sanan nyen go a wari sai nyen ne kam da baraka da samma da sai ro kara kam su kam ayo ba kwaltin sa samma kwaltina ma ne lewal samma tin da kuma
0: gireya
1: adan tijati mangalawa awa monjina da balancing 50-50 sai an bula da an fara kida da wutu sai dai kala sai ya ayo ba da kwalciya ande bula da am to da sabta mai ya ande da gire malaman da so diri da bula man da so da ande so da in kuro din sabta ne yango a wani aso na da yin nongo a wala sai yo ade gulciya san ma san da samai sai kala sai nan men dai
0: ade
1: sai monjina wala ma da na har mai ya da furum tawo za an bula sai rakutuwa zana da fara ke rotuna har marsafurin tawuza amma so an da ya sama kira su da sakilta da ni awa kamar kamta usku da menya kin da barakin kamar ko ya ruwata salama kamta ne sai suka marsan da su ya rika ra kamta a sai awa da ne furguna sadin da kwalti na sama kwalti na bin lewai ce har kuma da ne kasara ta gina ji ba su da man da su da ni
0: ngila ushe kasadaro Umar Habib she bayan sadina am doi askarai satana biyu ba su Finlandia meji daji sendero wannan adana ta tsaya. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ndu manajin
2: bana masa ashu artin din manajin
0: ngila bana masa anya fantin mana am kasar ne loktuba
2: dole kam shiro bari mim kolyare ne me wulle me kidaram zuro chuske me monjin ba musamman maron na sha ilmu yare a gannati da ilmu zaro hangal gana zo ku are kulu die ne men bonum isun da shiro tsuke ne ro lo roma hangal din na cha ro walti
0: Ade.
2: Eku am sai am sai da sawolan kuke kratna made balancing tidin no lono ma sai karaye klanga na wasu ife.
0: Ade.
2: Annan karore gwamnati da kindaram done am bari ne shi zai sana ya zake shi. Pero ilmuza kinda yal zai yaro angal gnaja proman program gawe da man ilmun awalo an da ce ko da inen de ilmun dola kudu ya alani ya luya fa so magudana
0: ade
2: wannan karo malmadin ne ta tero tikya da ilmu nazarai da kuma di ne da an di soro angal gratia ala isu ya san di to ne karaye farma walta isa ta sai ya tafe da an de play de kenedi wonyo gwamnati su sama so sun do ne au da baro de oya kamblai ranaro biya wa da dinna karo
0: ingla bana masa
2: ya lallar dero ne lewaje
0: amin ya rabbi ingla bana masa u she kasa duro daji kaulim adu kunjoro zo marinyoro askrinyena daji harami krintu so lokti halnzo sunna de sukna dan kasarnyen susudo amdo bozana amdo sondaga san yaro daji nalan prescribe da dajin kauduro assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Assalamu alaikum harami krintun deso huso tusra kuru adema. Wuso andia krin turo kalkalok tu adien kama alai waltu andia suduna. First come di tam tamma first come doin lamara nilifai draw. Daja harami krintun deso first come di tam tamma first come doin lamara nilifai alan. Modu doin kwe kladin san dinyen de hal doin dao jamien fomjin. Kaswa doin buksari awusha basilan notnama san die databaro. Kambo soro ayai kallo kurun kakaram yayaram mek. Kunza nali tai del zembaro kurunza bao nali tai din kuru adema shi kurunda ayai kallo kunza adin tajirwan su bae klalan ko modon de muhim ade kladan sandenyen daji krintun deso first come day tamtama first come day in lamaran lefai allan ada tai de yi ma wason futun go moto ade konye nai de yi moto ta konya ci da hona sha lefai ya donye Sandia andiro kladin bayin nasadin daji kuro shi modon da kuye ada cidama fal litari doin kura jami'a yarwaye sha University of Maiduguri Teaching Hospital and Notnama cidaman zafal malam babagana Ibrahim Kubiya kalkalokto adiyan sandenyen kuro adema kalkalokto adiyan futungo modon da de nandiro bayin kuye naidiye ni Malam ba ga na shi kasuwa do buksuri adu kambo soro nali tai kau dalze maro kambo soro jamisoi shi kurundu kakaya kakaram yayaram me adu kunza badizen gle ai dalillo
1: shi kwasa buksuri adu nali tai kurunzu ba ga nali tai kurunzu dai dai kam sodu nonuma awla shuru nasaran health seeking behavior gulzan bay nya nilefa bay nya so ndia za wallado embe katapa gam lenem nilefa amduro chistai za wallan bay yo kam de suru awshima ran gu suru chize awshima da faida tamba ni awre hangal lemin faida timin ay hangal lemin faida gulmiya shi liita den ilmu dun dushuro chi ala shuru tanazu da wangayya ngayya ngayya ngayya dimiya karar ngayya ngayya ngayya karanima ti kama zam da so makol da ro isa karara dai suro da so makol da in isa karaza na suro lan dai kwasan da so so dai nashan zuro sha uzen mambe dai ala shuro ilmu shahada ma da shuro cinada dai lenum namnum shi nya suro shi sometimes ngu suro gulnyen wa kam so in nafsaya boksur aw basir aw laso guldende a shi basir kuma kam so mana zain mada shiri ta idan di kalanda gare man gade ai gade gullumiya ha misallo nafkata kam misrondu cir surondu gurzu ku gulja basir ngai san dunyiro gulzu rita anyiro gulzu surom ku gurzu fanama nan karo ni basir gi shi sura girtifa rumin from ku gurdin machine ne gurdin farmin mare kalam gana au kalam kural lokturin ta tanden na a sound shi ma da sirin dai shi tawar basar da bagi basar din be amma dai awado e basar da saudin sode dai misallo ngai diri kam da son jikan zawa zana kam la kan buzu yan jikan zawa zana kam la na asa fanja lezin nafsin na asa diwe titidralis rasin nafsin na asa da sirin ba kamla adazina kawya kuso diwson do follow nafsin na asa sirin yo dai akai duwun gumiya namnum shan galla rosha namnum munumiya akai duwun gumiya namnum shan galla rosha namnum munumiya na asa zamdu suro kamman kollum loktu gana gojiya njido e suro na asa den kultu loktu kuma loktu gozi yeda loktu gozna de yare kullum kultumo soro njido soro na asaide susunzu walta ti kama chai dro walta gain dai loktu isu akai ma dro walja na asaide isu chubu sarro waljin dai chubu sarro waljina lenmi anyirma asadin rictum alama na kamukan zambiro nafsina ro rictum dot aw na asashi ma da sulin dai na asashi ma akai lon de suku isu dai shi na asa na buriram da isu loso soko sidi da isa awro waljin har imlan kam so le dan nafsaya rumin nasaram zamri imlan har isa sulin imlan da akai di so we de suka har isa nar lokozar wadana de suka isa nar awozu Lai lokso soro dana de se kida isa harumin imlan da zarbu e sana nambe rektume saulan isa har zarbu e rekalti harbu so ti kama sakchin. Dai kuru ngawa adiran kuru adambe kam deso isa dinma awashima da surin misallo kam deso chida ala adiri misallo chida adiri nganu weso. Kamla awla rikti kula sirin kamla awla chida nganuwe chida krow sirin dai rikti mdu sowero siku dai shina asaramzamdi isi lo sosoko olja dai isi har isi awzu isi sulin isi awzu sulin dai loktu aka yuro olja nari ita entawadu kurundu mbe kurundu nyuro kanda nyuro chen aa nya nyuro shawari ya nyuro chen aa lene shawari ngaya ngaya ngaya faida tine nyuro gulzu ya dai shawari shimaru lenam gamia isim dai nilefa fandimin
0: Masha Allah gla sauro falan babaka na taji kirintu diso

0: gala zoro karantu fule done sudane da karanga ta mangana fule ade gana ro kunonza kotnaro karantu woni jastin first come do hako adam gana fatun darab sunne da krinya nakara maudu do koro first come don kude na zande nya made shima kala a tartipa kurade ma homa doni diwolle tanaso na cha doni konno doni nurlan tarke shiro nasarana traffic light kultima de tanaso chidao doni shi diwolla kurade ma nziro do diwolle ada chesta ma fr CN ultima de au FRCS ultima de sende home doni shi diwol gutnama au bi traffic light gutnama ada wone mari amso de ai lembiro tire sound home shmada bulinza tanaso borona nera du indido au du yakro maru lezna do so shi lamar shima au home shmada amso de kambayro tire sound da ji majlis kudoni lar Nigeria asandro senate ultima de napsa wala kartro sak narfuna shi home gutna mar woni mare shi haanzuro wolno ma nera du miar sa na iklan modu wa zande nyana kara da tinda karantu lokto wa karkan di wolwa mana da farnya nande bonu first come do rutuya abi gullu au abi korondo kala first come shima au modu shima aden di wolwa mana de shima sifur usku fal diyawlar fal usku fal diyaw arasku sifur au bin sifur lar sifur fal u diyaw indi sifur lar arasku diyaw 0814918 1460 au bin 0901542 0964. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Are inda kalewa
1: gajin wayo da dubdo kalewa
0: kalewa sai dai
1: angala Umar Habib ngoro gambore wajil karakura da karantu we
0: gela zoro Umar Habib anda gamar ta magana faris kamala
1: a sai da zan ya ci lokacin ranga ka faris kar hakku adam ganai
0: gai
1: shidan sire fandi anda ya suka faris kar ma anda kullun kotun zuraye ne
0: gela kakal
1: a yo a wa hakku adam ganai ruma kalkala ta yana wallo ma naftin ne waye sudin
0: ana sai
1: ta jiruwa ya fudu a yo nan mun ne kuma na shado ne kuma kwalta kawun jelan a shi shiro kuma junction ne kuma konna tukuna har ta yana konno shi mare a lamaro soron da jiro loro masudin a yo nan mun ne kuma kasuwan da gambore kuma na junction da ne kasuwa ya dai a shiya ya kamaro a washi ma din bai kursiri din sagiriya din a falisa na kata talta jimiya ta da manya sa ta home zan ya awa kan motsa na din kan mai yana din ba da kam la so home da far zan
0: gai
1: sa home da far ne ma kan mai rap nya sa ta home jin wallo na ma da home da kalkalo gamin
0: tira
1: a yo da kuro na tsara ne kuma walan zan duniya sa kana da nguro ciruko
0: ngayon shi ma gana kam so hangal daro walta no
1: ayo kuru kam bo so am do ne shi kuma home da fartuma da kusuran machine nan dai kuma shi aka keke na fi are duriya ne kana dai ba me isa ya bakta kam za ko zan
0: gai
1: ayo kurman da mota ala ngai fal fato yin be ngai duri sunana sa girzai na da sai

0: 克兰当反正一下达达红达的人把不查他们老哥的啊，古罗曼的人，那这里面沙兰看没眼见沙兰一下，谁也得看的，咱把不查哥的。
1: 对的。
0: 用都是红的，反正过去的什么好的，那么的办那是。
1: 对的。
0: 有点是给的红的，跟个老天嘛，一下啦啊，他就管外是葫芦精。
1: 阿来是的。
0: Gala ala home kan gama randiya sidi
1: randiya nyo raske nyena karaye Umar Habib ngai na futu shiye gulzina ya amadu ayo shuma ada ngusur kundu tumadu babur girta maero maazina awa apsambisur azalatasu ndango kamla edo assalamu alaikum wa alaikum salam ndardo kilewa
2: gila
1: baos mangari maudu wada akrenu mao
2: ah kirtina modu shar mariya awa alle nigeria awa andero feira no bia no ene aguli
1: a bisa kede
2: ah iwa awa zana da dango awa seri na dugnile wa kani nan karo azadi
1: ngai
2: amma yo awa do ala do annen ka wannan samo bia nduzo awa da bia ai mai rogo zana bia ni babur girne kan ngai mota girne kan bia kazi yo kamarin da fe nala sereni nala an hankal ma gari ar saman shirin ya
1: dire
2: ah dada waya mana ne na dok ni shiran da ngaila ni ma mana ni ma cile ya san tarana hankal giran ya ora kala mu put
1: dire
2: mo ji na karasuran je wala mar shima da
1: ngala ala ya karanta na wadin ya
2: sai ran sai kul bi ya kin nan kura wada gundara da ga ma ne da kala ne ni amma da ala ne amma sun ga mana
1: amin ya rabbi amin ngala to ba usman gari kasa do mat kun yana alukum agon parskam da butro da shi home da mai dumiya da ngushi ne wai ngushi ma
3: ya shi awo ndiri fo ro kam mare da mi sanno kam yallan za wala da kuma mi sanno gangance suran awo ne ciskatan ciskata ya hallan le za ruwa da boxa fi awo za ha dumiya da roce ino
1: adde ma do
3: shi ne mtiya kuma ha awla hon ya shi
1: gaida ma
3: yo annan karo ro kam mare ne kam bozo rumiya
1: dumiya ma gaida ma
3: hallar daga da kam mi sanno kam hajuro le za sai ha makka da tsaurare awo za har sai rubiya ho mare kanu za da wasuna kan bar mare da ano bunin mare da ano awla zan ha dar da kam le miya mangirni ma da kam da akai walja wani ma
1: jira
3: yo kuye awo a otin da kaji diyan gware tin da kaji zalade na waljiya daji hurin kin da ramde kaji jin badiya
1: dire assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
4: da fitan da ba mai
1: da rock clear de
4: la sai ku zo ta mu oje ka shala gungana
1: na'am ya karin zana
3: masha Allah
4: da da kila
1: alhamdulillah askara la rundu fande eh
4: babello gore mangore silemente manager we bara cinye manake
1: gela babello arma ode mai ma dama diwal ma kai
4: aw shi kumar mar shi lamar zoli are aw dole kuma gwamnati ta gane aro kuma sai an dina karamar sare
1: gai
4: yo durian lande ne clutch dine clutch bua wallahi durian dai kai duniya ma gana da yalan goro
1: gai ya
4: an ga sangiro wallo ma zaman shi kuma bola tilmu shi gwamnati dan Lagos da shinye suna alda na katro alausa jokelan diri kuma au rosa au da ne kanu light yare sakana zo le yare diri laz o kada ma so ari isa ga au riga fari da su tropin sanda su ruwa na da sun yi isa sun yi inji ma shi ma kan da kwara awa au na fa buji man dai au tafi gidan ka sanare photo pe mobile court
1: gai
4: na din dara sun giri kama mobile court har sun musu ganata a wudin yayin nadman taranan zamin
1: Dr. Banavaro
4: nadman taranan zabi a nyuro ticket kun na da kain ga nyuro ticket sun mun yiro sai duri tutu sun bi nagan ma na zan du yiro inji ba du yiro inji a kan da sai ro wallahi nadin machine za ga nada ne za kama machine maro bina gulda dole ita kun na du yiro da waro a o sai da tsinar mun biya da do har na kaso machine za ko da yare yo sai da bannin sai ma tsoron gari dan ayyana kar kuma ronde nan kar gwamnati ta tsoro
1: kai da ma
4: a ronde nan kar gwamnati da annan karo da zoro doron da dai zoron gila da kuma da ala ronde a jezu
1: ala da ta yi amira
4: masha Allah
1: gila babelo ni ras kanyana lokto magon faras kam da botro go faras kam da yandro musko abin ne da kalima la fal awin biya mintin da falla ko da wanda ya ko da
3: to dai a wannan jama'a sarar gullu kira kana da shi ma sambiro do sayro amari do daniel aulene sadiya a wannan kuma trina sama son drifo jama'a mi wayan karmaro shi kuma ta tirwa diole are kam gari we no zin tala no zin maye no zin malme no zin nda saman road ye zulifo nan karo
1: dara
3: ku a yimar wazin ya kam kam gari wazi ya bari a kam gari wazin nan ya dunan za ko ni yo nan karo da amsa mukon shinno dai home da za shi garan kuran sama su dai home da ga no lon ma insha Allah dai ahu kindaram dirin fandin amma dabba idi ero ishe wolle ero lon ma kindaram dir isan dir sholar waljin
1: gairi ma gala ta magana karantu bayanan zara karantu na tuman dia beji kurwa da ma bayanan za landaram doni horas kam do hakwe kuero kashe su kasar doni kusoto isu horas kam da dal andro bayanan hazinaro kurwa da ma engineer don doctor kalkale konde sa hafsana andiana dia faksinaro doctor kalkale ma alhaji gaji medu horas kam da don geta kuko andiana dia sai doctor huya mawdu chai de bodin sarra da won mutaga turo kaudo kalewantu sunyo

0: nyaa sidina da ji kuwa lan yi zuwa mana yi nan jiro kanyar zuwa lado ne an da abu ne ma da ya sandi ma sufur uskufal da yau lar fal uskufal da yau a raske sufur au sufur lar sufur fal o da yau in dai sufur lar a raske da yau yin da ji an da abu ne dr barna tubaro tubangana dr gana gafsi ya yi lan yi zuwa lagota ba din yan sau bayan jami'a da fanturo Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Gana la ko radio da fudu ne duma na jin dan nan da boni min.
1: Boni wa mara longi radio.
0: Na'am.
1: Sala Umar Habib Gambore Gambore.
0: Angela Zoro Umar Habib Gambore.
1: Ha angela bayna samalen ma amma bayan la falmere dan na killo a wannan ai a bobbare.
0: Na'am.
1: Ki fogga da kawai an gawai la sha gurbana kala na can gai a wala an gai kankan bai kin zai a wala kan da kuma ba lamar da duk a wazo kuma sa fuya alama su do wal tubul da bakin ne dai
0: a dai
1: a yo mon din no la ma kan fogga da kwari ba a ji ne wanda zana ta mon din da zai sun nama angalo kun fa na ko ta na ta da dosu din a wuro
0: kuro mi raksa ai ma sidin ba shi fogga da
1: a wurin na kun rasa wala ya lalaya cikin ba da turko
0: amma da kelma jire dia
1: a turo da kelma jire ne no ba lakin ma nafsu lakin zo ba ne zan ya
0: ade ya turum sa an zin dawo
1: a ba kuwa da sa fiyaka lariya
0: sa an zafi yaka yakin dia
1: sa fiyaka lariya ne
0: sa an zafi yaka yakin
1: ayi are ni sanana sa bolle ritu mangana amma da ga ya ta tare ma lalle zan
0: san zafi haka yakin kurutu mata karabka mana koyro lezi biski a bakcin Allah sai dia
1: ayo a da mana to lezi da mana koyro ma da ita mangana sai da ma wani dia wani shagwa da ma
0: wani mare da ita mata sandi ma shagozen amma mai laro ai ma kladin bayanti
1: gila da sai kam gaje ga ya ta da ma
0: gila zoron yoro askrin yana Umar Habib Nguro Gambore taji ni lokta gonum bonum kurade ma a bayanum da yimayen an ko zawal lai an da abu zana assalamu alaikum zawal da kamgatu da ji kuwa harami karintu to an gana fule a da kirin ya isha da ji faras karamdo ne take le da gonye-gonye

0: gila zoro harami karantu tumangana tamtampole ade apa no asuro para scrum done dekele na done ko anap tundo ya sawya biske suro patero ko nyi na done suro ka indi aden uto ada ta de putu no tana de karap ka done dekele el kelami ware se de tedaz daji san sha duri karap ka done naptu mazana mada kreya gade gade lan isa training na sadin kuru adema na sharu ne sandiya harlam tedin da ke luka da isana adema hatta biske num sawaye baksa biske indi baksa na bikanto da ji im talawa biske sandiya da mulya baksa ya ka palma baro karabka da kele da mulya da da kelzana kuru adema sandiya cp strikers fca yaye biske num sawaye da baksa ya ka palma baro cp strikers da kladin klanzan taji kanasar rasa wanduna iyaka palma ba cp strikers da da kelada daji adema abiyero tumao biske done shi kla karabka done el kelami wario se adlan loktun de gana yayi walte zawal mana nandiro kanyen biske in the box kanasar rasa wanduna ma adlan aye churu todi done gozna afun gojin ma ada ayero churu kuru kaza da ladone burin karab kadi sauduna ma ade ayye lenum biske da rumia putu tartib done durida halam tie sirin ma ada ayye putu yero kasarin zada bayentin taji nandiye andiya bonu kladin bayendo ayu lenye zawal da go ta burin yana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bala ga jima don da rubtu
0: klewa sala indu mana jinda nandiya boni min
1: rawa gana umar ngoro musare da ma
0: ngila rawa gana umar tumangana lenum sa ya ruma
1: aje elkan mi woriyo sare tuma kuma indi are awla sadi ne da ambe
0: na'am
1: aje ala bi ate ro kana sarati an ma wa ande rugulle no ga ai ma ba
0: amin ya rabbal alamin an gila zoro rawa ngoro do ne musare da jinye lokta gonum bonum bonum da yi mai assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam aliu garba ngoro gambore wakil karab kara le kurntuye
0: ngila aliu garba nya kirnyen
2: kuma ara fa ne ga kara ko shi ne sa kuma elkilen ware sa mara awa normal kula ndu so ga ya alamaram kure awaye ya la sai arma gulbindo
0: na'am
2: amma da furkin awala lejin mambe wanda yana kuma karab kara malajin na da ka ta sai player sa awalejin mambe ya na mu ya duya da falfal lo ba tarafin me ya timma na jira ma falfal lejin ga duya da play da
0: na'am do ada nya sun gana rolo na ma durin gilangila chula
2: a diringlangar buruman bi ai bagi ai diringlangar mi
0: amma kan bonza so ba kre gadaro le zana dia karabka gadaro
2: a monzu nafsayen ba a wasu kin nafsayen ba yawa a wasu kin nafsayen ba kan bo so duri arawa kuma foro zutsana ai ya ba premier league da kulzare su foro zutsana ya kullaye alwashi yo ba gana so yayin da yake wilar match alawo so biya a wanzar kambe na sorin danar gima na fire ku foro da sana man players har masha kuna la iya ya la imin ma ala ro wen na cinema amma wala na garin momin din eclimate mai na share rate ko yi ni wasa rain
0: na'am awo indi gulluma lamar done premier league lansa indi ba yayi ma bayan gima mana done kin tawda jinnum gananz aw alawanz la gana awo indi club bayan gam da su surodin sandi india da sai ma sauro su da karab da ke ladukan bonza so karab kada kwalza gadaro liada
2: aruma awu india ma gare ma bai bagi amma awu dai amse dai
0: zawal done aliu garbai ba kamtuna loktu dai ba dai ngoi andero gina sana daji harami karantu faras karam done da ke le ta magana na alanda

0: tuma mun jumba amma kurun gayi ma din danya yaran gunani min la an za din danya yaran gunani min so annan kaduro dai gwamnati da yashe kasar ne su kina kala jama'a miye kala furma kuro kurun da saudin jama'a da litawo ci da manzi da biyajin da yi jama'a miye da auto nan zan manyan ma da kokari za a wado gwamnati sunana ma da mukun dindin samu dan gwamnati da jiriro wal jaman tala an zuri kuturo mu jumba aw tala aduma sunotin kur tala aduma kanz tala ngalauja gwamnatin galauzuna tala banatiya gwamnati banatuna annan kaduro da gwamnati zai sero sudin ma da muko indindin samo alai sidiya kaman da ya sama so banaza an da zakcin
1: tanas maro amala andeji kasadin zaba na shadu ne kalimi so ada gwatsayin tanas maro na kalimi adu nilefa gaisa sande au a wanzala gade soro yo futuyin no zain sande tanas maro ya sore hal shima ada futuyin shitilan kwalza sambi soro dolin za sadu kalimi so ada gwaza kasuwa so alan kalzain
0: ngila zoro yes audu kulturo maya narmadu nyurugu nguna mujarraf audu ayaya gudaniya faidan zoro nimin kurunyo gungana jama'a miye shada zin duduyaye kurunar maru gojin ma alai sidiya zaksu tawassu a kurunar maru faida jin hangal gina ma rolo ma kuren folio gulzanar maru folio and their family planning aw amje jama'a de wanda sa sambi hero aula kada mana sana kuma al'amuro gulle kure ma titambin ba amso sa sambi ba ora kuma titambin ba yodai a shahar mare amde kure namuru mai asadin tarafal indiso sasambin amma kudun aye hero kala ka ku gota ya alai sidiya nyiro gune sahab su tiya tara sambin yo kin sambi da tarana jama'a mai da tarana a wanzu gudzin ma da samma shigi kuro amde malamman da am kuran da am kuran da kraata ma da samma so leza lir zahir dumaro audo sadin madu leza bincike sa da sorona ya isa andero gulzana ya wadi ngila ya imo da ya audo mwanjin na mbiru wala numa jamaa ndi kilan za furumta au shahar madu samu aha kumaru misalo mo miro wala na ya zaula ngeima timinu madu sanda unya ya kamri kamkura ya timinu mesti ya na aduma da halarno yena so anna nkaduro da ya mwanjin na wala numa kurunari mu dushima andero afudulo da ya kurushima jama'a da ya jiri kasuwa bati da sitkainu
1: harami kuntuso ndi kan justin ndi agwazi ndara sun krumi faraskrom nile faya landi ni ndiru dawriyena ita agitken suro faraskrom doni nile faya landi alan tanaswa suro faraskrom doni nile faya landi alan notuma nasha nile faya doni nasha kalime ada zandinya na karaye global te doni lula kalime immunization in notinama ada suro bila yaruwa nkundotin kan taw ade kaunzo findi luko dire lansata kan taw ade kaunzo fiaka rosadinin kaudo ne zande surfer scrum diego e kunyando to su luktu ganairo lenyen

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me karantu ne uso anda karantaro. Kama mai anda rufsuna suro fraskam da tamtam ma fraskam da ne yari ya ji mai. Karantu ma wason ne duro fraskam shi ma da ita gattina kara da rason mita fuskusku nota walan. Karantu da ji anda tuturo gayo suro fraskam da tamtam ma ka yara mai Allah kuso ta yi martawa chipta wata na sana fraskam shi ma da ita gatturo. Masha Allah uso uso kin shiru.
1: Ala wasalam.
0: Ngala da nji agultura nda ngiri ta
1: sama fal
0: ngala ala ndo
1: sama tila
0: ngala ala ndo ngiri nyama ci
2: amin ya
0: rabbi masha Allah ngala da ji kuntu da sai ndu so ku sota ni martawa adino za
2: wa mustabati yani
0: ngala masha Allah ushe ushe
3: Umar Muhammad Kamsulum
0: ngala masha Allah
1: mahal mata mala amure bala bala ngora
0: ngala uso uso kinchuru
1: nale wasu
0: ngala zoro da ji awlazi yimbe juwa kuntu da soro ningiro shi ai kenan sai ya tamtam za goza
3: lokti ningiriyan mada
0: na hade
3: kama indi dauma kulo barazen na rero dina kangal kaja dauma falde kangal kam kime wadana su kafaro so su gain shi sulum lube barajin
0: haja
3: wayi so ba isa ya san kausu gana la kaja kangal kam kime wadana sha so su ga ya shi toro alatin da kalan zura isulle zu ni aisha da diketu mokin da ille zu kamar so laro Doma yar sayo so babare na kangal kam kime wazana su so su ka faro gayin
0: lamar shi mati ba kansu
3: san biso
0: lamar shi mati klara kira numsulayo shi ya holmata
3: klara ki
1: gule klara na sara wala
0: shi ne za a zuka nafsu tushi
3: ka faro so su gayin
0: acha
3: are dai
0: zunun zure ga hasu na mare
3: dai le zan kamar sala jora tara yan wayo a kaskila yin dai na hun kangal kam kime wazana su so su ka har gaya sulum du roma roke jin me ka shenye ka fado gaye a da sulum du roma roke jin gulume na hun walto sulim ba na ya dai she barin za dai barin san gwara ya sa din sanina da kangal wa ka na ya kangal kam kime wazana su so su ka fara karawa a sulum du roma roke jin da su kulta ka fara
1: karawa ba barin ga wara
3: waltuna dai barin za da manazin kallo bare ya da buruwa shurufu le zu do kam shimaro buruwa wasulu awa chaman kam surondin a wasulin nan ya kaltu cida diro walja aslamar cida da kujin zuwan ba
0: atap
3: kuma suna da wani kam surondi ma nya a wajibi
0: gilan shi kuma ba kapsula karkan lokto Allah an ya kurno zun ya shi mata da
3: kuma maro kam la misallo kuloro cedi cediro cida ma kuloro yari me kam la kulon zo yero nyiro kulom cida jinbe
0: kamzu tulu amare
3: azu tulu ushe kamla kuru kayan zidingala da sudiya kayan da awai mai uya sazu tarin be
0: awai shi kamu kulu da kayan zigina
3: are da kure da maso da kallata ya kulu bare zai kullu la ta bare zai do madan lamge bukira tudo a ka war ga yayi kulu bare tin
1: do ba
3: sulmu shi ma suratu la don dai azuzu ni sharuwa ni labsu zuyin su da ku are lan kamar sai shiron gongongo
0: wannan shi ba kansu suron litrim da aso din tafakkar fita da tai da zuwaida
3: zuwaida dai
0: masha Allah ba kansu ni rawuta ushe ushe gullera aniro nyariyin ilmutuwa gutuma na shado ne suro litiram kinan gailan tai da zufutu ga nayi gajen sutin shi kirma suron di kundotu tai da zu tajirwa suro kinan gailan kila masha Allah harame kirintu inde tumanga na shando sala nande tamtam done nyare shi ma adiya gonwa ro kur adema anjiro futwa sutin nan karkal laktu allan kirintu lenye garala to sai isha fras kam shi ma da koye konyan

0: angila zoro harami kriti de sotu wadin na fle india lan nande sumon to sakam wadin ji luktu kalkala lan nande radio wa mana da furmiya kala faraskaram de tamtama faraskaram da palbal ci tubulu ne sanan de brokin awon me kusata de andiya sha zandiya de na yidu klan an nande radio wa mana da furmiya diol wa mana do andiya fandi de makuri uskupal diolar fal uskupal dio arakuri awbi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar arak dio kuma radio wa mana de furmiya ta nyani ya bonum botum karar holona da jinye yakinum tadinum andiro mana min no waldu kambo soro jami gari bakta hangalla na shakadin ande nalan diol wa mana gonyina ndu mana jinyen go botu brokon awol ni gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ga san dafa
0: ndafa to kliwa
1: sida sida alhamdulillah
0: nam ndu mana jin
1: muhammad bukar mana jin mamirga
0: mame bukar wushe gin shero
1: yo wa alaikum bayan nim dare da je da ngana ga dare ni
0: mome bukar bayani ndazo dareda jire fanum do
1: ko sore me mare izina fara da dare din au ko wanza kudi mama
0: ko wanza kudi nawa
1: yawa bayan du dareda jire mare fanana
0: dareda jire mere
1: a kurusi da e kana lan range bayan dike
0: nam nya pantin dinai
1: nara ga tsara kan bizin ya dai kuma shi international sore a krintu za su re angal da dike za a fayi zai gulduna kula muradan za ya tiragatta no timba e trolan
0: muradan za so sai dai ta gatsa ne jami so dai hangal la nasha ro izu la nasha ro izu na karo
1: yawa yo kuma share a radio la international la tan buen du hangana mande kam a koromade edita kura fara timaria choro dana wura mana andu fani ba
0: ah nya ba ni dina nya fani nyiri
1: ngala yera ngala choro kuma fara da yake ando mare murada da no gwamnati da no fara da kofina da da ira ga tinda a jangai gare da shi le jin na ya zoro mana shi mara wazna kule no da ya shi ya da ya mana kuma bayan dio mare sunna da gire am sore angal da naga yero kalaksa sai suron muran zagalti mana turina da wono a da yi kuma koro ma da kakan go krintu mai go na ma fara da dai yaro nan adal mata dai a suro da gatti na kapman mara da lar da da no fara da dai yaro ko kina dai da gatti amma sai a wajen wajin ku da krintu mai dai no yar mara yo
0: a da shi kam koro mara ko koro da zabkara na shiron gairu gula
1: a shi editor da choro koromare editor ye kwaza wannan mana har marmana no
0: yo le shi koro da sadin koro da shi di kam da zap suna la zap shi shiro guduro
1: a shi taman sai indi zo fara fodi mara ki da zai ndo kala wujirin zala kilele sala fara da yau zai sinan to wannan island dai fara da yau ati murare gwamnati ye ro aki da wira a ga hawar dinai bosu ma yuyo na hawar dinai yan murare gwamnati de de daga kiyan gulliman nan adal madini yono
0: shi arka akam ar na fali ci da zai ndo shi balle sha choro nan gayo no a ma
1: shi kama ki
0: shi sha awo ku soto ndi an marma shi bayan do sunna da fani miya shi pato hawarre au shi hawaradi ai dina dina da wazu international do wallo no wallo no ma lardu do isim sandiro aurita gat kumin duk sur za so ferza nan bejiyo shirikin gayaro walum nyuron bumar walum gamin gamiyaro kwadai awodo nye sande tamtam za au hutu nye sayro kauli gumgumin dade soru saida ayor sayro waljin bama do nyakwaza awado idimin marmatimin dai kwadai international do walon walona bulado gade gapsina ide hawarare chido ro walona nasha do kuma au taida zina au kriula yayi au awlai hawarare ro walona rasa kwa ita gamza inal awwa zinare
1: ade dama shi kuma koron zuma taila zuwa na kuma editor ya choro ya mana shi mazam da mazuro wazana are kaida ba su ruwa bangoro
0: ya ade yo shi dai azuzi au azuzi na azuja sira
1: yo ande kirin turu maro mare ko torin turu ma bi ande kirin tuwe wani are ro goja da ro mare torin
0: ade kirin ture azuza ro maro
1: yawa yoko bayan shi ma da zuwa wani airo koro koro sandan yar kudin na da cikin ne yero
0: dai kuma ba ga wakil galai bayan su ni na Allah dai awo don korotor marinya klamo kariona warnarin awo gayar tinar churu
1: gayar tina e kuru gayar tina da manzoro hulezna
0: gila daji ar baras karaba nye tamsam du gorma alama dire
1: ye da boyen kuma ya kritikin na lawa da rai da fango
0: gila daji ni dere ala je koro bijin ma daida zu muhim awo gare malezu fafarduna tayda ya yuras kere na loktu gorba dia loktu ala botro muhammad do bula mamure da je tayda ya yuras kere na korola ajaba fatola hawar ran sande na sha do kuma amdo sande editalam notina made chira manza folle chorona assalamu alaikum aroshe kuji koro de fanziro jao de na suro faras kram de allan sai awla suron azuduna su andiro bayanna ita gatsuna. Thank you so much. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ndak lewa
1: angela hasan kan umar habib goro gambore o til kara ko re
0: ngela umar habib ushe kin shoro
1: bal bal ki to bari ne le ke diki na nya kirin yin mana da kal kal lo fanga ya mana karo ne ta ba ga no tin ga da kala fa ta radio yi international la gana ya guzu
0: national la international la larda ya larda larda ya
1: asu tun da wanda bunga
0: futu hawara autu cidan da daur da na ita ga sain
1: yo ayo futu cidan da ita ga sain da duka wa bayan da zai sala an kala zole da dukin da kuma yace da akwai da bonje karai ayo na sala a zoro gara a ba na wakin gala forma da kala da ita fazi cewa an da ja ban da fata rede da kuma na da ya na saka an da shiri kuma ka an da krimin so fata kuma rede da ka an da gidiman sa fata kuma rede da ka an da gidiman sa na wasa so da ye shi ma da kirin yana wa ando sai kuma lar rijiya da kamla kirin din wa TVC news kuma bayan kirna so a jiri kuma ya jiri boys of america so jiri a wala so ale sai ai awa jiri sai waya kurala da tam kirin ne amma da shi signal da ma kuma ro hutu gunduna ide awa radio wala kwan ga ima alama wannan ba kuro waya ga nan wannan laran an fiji da kirin nan ba amma dan sai sai a press kalma da andre ta da tsoro ne da kalan da fa ne ne nan kula sama wa ale ta ga tene ne
0: gilawa sha Allah te dan yanyo askari yana we loktu ngon mande loktu Allah mboturo ajitu maidinna barskaram de futu donye itagarki ende nyi kladio le nai awo ganan kajin nai awala kwalla idi aso azuzuna da jaskran da fato radio da barskaram da don mi tagatuma da soro askran da please na we te dan yanyo askari ngana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndak lewa
1: lewa sele alhamdulillah
0: nam duma na ji
1: Abba Umar sai manajin gura ajana rebele
0: Abba Umar bushe kin shoro
1: Dale zoro ko di samu ruware ambe ya ala amla ambe an ya tayan gura ga cikin kala da ala fa na rawal
0: yo yo kala awade man na
1: a de kala fa fa da ta hawre zamiri a de kala da dokrin ne wuro yi tara gana sai ra de kala ne wanya bana jinya ka tumar ringe sai manajin da kuma mana har aulawe to tukuna kala suro far samari
0: masha Allah
1: ade kuma misal la kutu ba san gunduna ide ato hawar rede misal lo kire kin jira da ma kire to kutu hawarin dai gare gare kutu ko san lo yi daram dai fata hawar ya gunna dai kutu fata hawar da bayin kunna kutu kira na daga sai kuma sai rubuta daga sai
0: ade
1: yo dai ade police na dai dai hawar to tilin wolo ne hawar kuma dai kire ne kira sai tilin ba dai
0: ade
1: ade yo dai are fa sa gulin da fata haware na kuma ro kula da kuma kan botar FM ma ta kirin yin dalin da hefe mar biya kire shi ma kirin yin a dai ka wali dare da ni gulli mar shi ma fata haware yare lir da dai are su ne zina da misal longo am sai fata haware hawar tuliya fata haware su hawar tuliya ka tu intara ma ta ni misal lo ba san aure gumnati do lir da su luna da luna ma da shi digi yido dere tulu makama kuma kire yiro hawara nan jonin da jiro gullumi
0: hade me
1: a dia yo dai are ya tole zuna dia dai fai kambe fatu hawure to awodo yi fandana da maka tule ne kuru awado ni kutu duktur da yiler dia kridiya kutu jani da bula dia ada dia tuna tulen dia adin dia ro fa da tale alquran dina da kallan
0: ngela tela ya yura skrena loktu ngono and ya loktu wallan motro ngela da jarabi kredi ne so play ne meji tab taba da jilenye play ne krinye isha alama da na diro over scrum da gonye konyen au botu ndo so da gonye konyen na ne dire tagat kien dai maso ne ngo play ndi alan sumo ndo so agambo

0: glazoro harami krintin de so tumaydin na fulay de tamtama lan nan de so mondo so gamboro da jinala nan di robotu ndo so da gonyi konyen farskrem de tamtama farskrem do balbal citibuli ne sanande kin dime diolwa mana nan di rakur mena nan di krintu base kala mawdu do kusata ne de ande rozan de asin na din nan de kando itagat ku bro kun awal min muhammed ande abozu bayna itagat sina da jumar habiba abba umar samay andero san habiba abba umar samay andero sende bayan da swa itaga sana ngobotu gari gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam dumana jin
1: ba gani tike amana jin
0: wuje ki shoro babunu
1: yawa na dai sai
0: babunu ai kurma ne
1: ah rajiya bayan sallah ban ma
0: fadina fadina
1: yawa kuda wakalare ya kina wallana wa fato rajiya international college a aula enki mana ne ko zama nan ba
0: asudi
1: enki mana ne ko zama nan ba aula kwa international to college a oyi ma te ke man ko zai mana nan ba
0: mana ba asudi din da so a ai

0: ba ade yero fango ko diol wa manami da kam gono assalamu alaikum
1: an wa alaikum salaam ba san mohammed khan
0: nda fato kilewa
1: ala ngoro bay
0: nda ku ndala mala
1: kine wa sene
0: alhamdulillah nduma na ji
1: kuma janna gubiyo kam pa mari bay fa enen ku
0: gila janna gubiyo afi ande ro kudum
1: na news man anu international news advantage na disadvantage na
0: kudu ade ma hutu da wardana ci da wanzai ta ga tsainan shin ni lardi ya larda larda uzna kuma national la international la asutun da
1: to da ade ah national and international and shaman awa larda larda ade larda so do kazin beji rula regulation da le gamin diri le news la di min en tan objectin ron mi ya da ango ade agenda en ngo a radio no Allah ndo da kasa signing sai dia da Allah ndo da amma hada radio da sai mana
0: ade
1: then ada gani di mo na ma den do kanda isin na ka nam da ma radio misala jiri radio kuma kula jiri mai singa awa local news jiri kuma radio Borno sada da wala kuma kira kare news jiri no na ma kaza sai ba isin da am program din no na a ko man ga di biula di mi ne kullun kuma kira kare news din ma fata radio da kut sana ja isa sero isa ka di sudin annan kala da en manani min nen no ni manani min dar da kama jiri dina la nan sai da re loko na re ni na jira kuma freedom switching dai kuma nan manani min no
0: ade
1: amma gaskiya da jiri a wurin da manani ma da ni fanni mishi tana garan da ni na da mu jin ba ya na kara kama fitin yauye rule da ya yauye da shi kana Allah da nan da bare a wala kuma hangal kama tsangin jiri facebook yan kan radio yan kan jiri na gare yan kan da so so au da lare da dejin sel jiri sai da dejin wala ne wanda bi ni adama au da rule din da rawa kurman jiri ko kuma director marazuna awai marazuna dai director kan mi kinin sa ni federal la sina director kan mi kinin a manager wala ne manager BRT en kal NTN kal ka mi kuma da awu dana program amma advertising ramare da ko asati dar da gonu jani bijaro ari mana dai yanzu
0: adi
1: da ala lare ne da ngwa her ngwa
0: adi
1: ala ande sama sa kolzo ala niya kolzo ala radio ndara ma sama kolzo da am tare awu dana tare da jira ma gala en be ya da shi news room are kinyo gumna durin tamba
0: adi
1: awu noni bana ne min din noni mana ne fa tare da jira sala isa kazira wajin jama da jira isa kazira wajin
0: lauta
1: da yi wade kanye karan biya da zai wade da shi da zai salamu alaikum
0: wa alaikum assalam da dai yin ras kirena lokto gorba da lokto la bodoro ta da so shawarim dare da jiran me Allah thank you so much zanna assalamu alaikum
2: wa alaikum wa alaikum assalam
0: da kulewa
2: kriya kriya sa muhammad kan
0: du manajin
2: na'am ali manajin gura bulun kutela
0: ali ngura bulun kute ushe kishar abi kurma nero
2: ali kringana
0: na'am
2: amma kuma ali dochi dole hausa to kringen kuma sai ba yan ba boys of america zo ade doro karin da kuto
0: abina garo
2: na
0: sanda kirnu warla sanda kirnu ni doro karin da kuto na gulum
2: ah kuma sai kringen ba kule sai ba yan do kuma dai sai au internet wallata
0: yo burori sai kirnu min do kuma sanda fandum
2: kirnu ade ade
0: yo le futu na sha dai futu sande karuntu futu dimin buroi dimin da kuma ya dimin da wane fallalar na wajin kaduri gamrumia futiro fallara futiro kuma dor dana ita ga sai no
2: ade kuma ni internet wallata sai fayaru min ma sai data ya kuma yado ta zero zira
0: yo le radio kure be ya kachibo zori be ya ji data ya kuma ranu tamia
2: ah yo arma france ne kuma bbc ne amma sai ga sunar bar wala sai internet wala ta zaman zaka
0: ya zaman zaman wala na digital wala a wa zaman ne da zaman zaka
2: yo ali
0: ali da yin zaman
2: da ali radio marai
0: yo zaman zaman wala
2: za sai da zaman wala ta amma da radio marai ya tara
0: gila dai a wala ka ta fi wanda ni dai yin ras gane na lokto gorba da lokto Allah botoro to bai da daji zaman zaman no sai gwara ne zaman dogo ni assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: nam duma rajit
3: ndar do ba
0: da pato kilewa
3: de kilewa sai barka wa
0: alhamdulillah
3: alhamdulillah ajala wai wuma ba kura kumshi wa nayi
0: baba kura kumshi ushe kinjero ba kura kumshi ya kurin
3: ah ushe ushe na boye ko a foto shi hadi ya yana mala zira ide kirma boys of america na ido bidi hausa are kirma ta marwa yayin ba ai wa zumar rufi
0: ah ba ni mai hawo gudana da
3: hadi
0: awala meji jiro kaza mun fa idan dinka data sai ni ba ma fa idan ba wuro ba ni mi
3: ayya Allah sarki
0: ngai wuro na aba to na wudur kuma a wasu

0: dire fay da tunzu kan bai du tawodi da kula sun yeno ne da kamarin abinan karon ga rage kunyi ba
1: Allah take amma wurin foto ba ngana da boys of wayin DW wayin boys of American da president American ne Donald Trump da shi ba da su yero wurin buru hawar roman gogo
0: ah hawara dai ga na perform zuna
1: yawa wanda amma DW da kusa ayin di matsin na din marasha radio su barno irin fayin ba amma ngai a waye dishe dishi ne ja TV din amma ngai radio dishe lan patin amma ngai radio din patin barolo na
0: kila da ji tai da yanyo askar
1: ah kurban gawo ala guro ba san koro ilan bi doro
0: nam
1: yawa shi ni radio da ra son kashi india in balla bi toro ka duri shi ban mar yar waran ka duri bi amma na dai mar tun mar wayin ba sai dai radio da ra son lan ginya
0: am da ci bena lan da chat lan bena
1: yawa doro am ci ma ka duri ma na zan ma har biya garin gari ka duri yar waye da garin gari doro a jam gana la doro wa furke zan ka duri zaru
0: la sai da yayi askri la yo la
1: yo kam ko na kirwa shetti ma ali mongono ade doro woro shali ana doro ka duri zade doro wa furke
0: jiro shetti ma lawan mongono aligi shetti ma lawan mongono
1: yo shetti ma lawan mongono doro kam ma da sha duri am bibi sai da ka kallo biya doro mana dinna biya hora la rajai kinna doro shedu wa kam kam dana
0: yo kam kura rashi de ne ya fangam
1: ah doro kan duri duri doro reportan duri sirin na biya duri am bibi sai ko re dana ro biya doro a jam gana
0: biya kristina kristina sirin
1: kristina ka duri sirin kan duri duri garin gari
0: gila insha Allah kuma rashi aduye
1: shallu ya uraro ya no ba kura kun shi shallu ya zana gulle
0: gila masha Allah te da yura skrela
1: gila
0: masha Allah te da yura skrela rabi kun tinde so Allah dare da jiran faraskram da tamtama faraskram da balbal citu bulin yura kaje su sawan ci da wa bana da nan da faraskram da ta kafi kuna rata nasu engineer ko ni hafsuna kurare ma kusoton dai baba gana wakil ngala futu bayan da sun nadiya na shado asutu kuma hawara lardiya larda larda shan national and international media lan mutuna ma dai futu andero asutu da bayan na sun naro daji wukla ina ndiro faras karam da don ya ta kafi kuna ro wannan dia sai lafu huya

0: gala harami kirintuso tumai mbei tamtam kayade gonwa kirintuso paraskram taman kariyaka suye kirinu ya karau radio ndara solan pela fmbn mita fiskun uskun nota uwa daji futugun nae suro paraskram taman kariyaka suye aden diwal telefonye nandiro furumya nandira no taman awanonwe andiro gulsawi lambado andia panduiri shima super usku fal diawlar fal usku fal diaw arak sepur abin sepur lar sepur fal u diaw indi sepur lar arak sepur ranu lamba adu bonu andiro taman karya kasuye taman awado yuwa ya ranu andiro gului taman awala do taman zunon wasu
1: assalamu alaikum taman
0: do gului da jingo kamla diwali assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawat klewa
1: dawale
0: alhamdulillah ndo amana nyen paraskram taman kariya kasuye
1: abubakar bulagongulan an taman ajin
0: gila abubakar bulagongulan taman aye
1: orala ku ko
0: taman aye taman kariya kasuye adu paraskram mukara karajim
1: ha kariya biangon gaje tuwal yerun itulure nanen
0: yawa ngaji duundaw dufalin
1: kare
0: kare yerun daw yerun fiturin
1: hare
0: ngaji masari
1: hare
0: yo kurai gade
1: galobul dufal yeruwa
0: galobul dufal yeruwa she konzure
1: hare konzure
0: yawa kurai gade
1: ngale kimi dubaleru ka
0: yawa
1: walji kire dunjiro a ya ala ndere ke tebeda
0: amin ngala arma kudum
1: arma gemi danara
0: ngala ngala ngala wushe kasaduro daji taman ngaje ya ndiro ngalo ya kudum ngala ngo kam gade diwa limbe assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa tukulewa
2: ya gure
0: alhamdulillah ndo amana nyen
2: nuskaram taman kare kasu ala anya kike
0: amin ya rabbi
2: kuma abba bula jakana mana jin
0: ngala abba bula jakana taman ayi andiro gullumi
2: kam kama ngalo bare du fa yaro suka ana shakare da tata kura yatin
0: du fa ngalo awo chakare gulle
2: yo ngala bika awa bika kasu bula ne taida shirga nan gawo na
0: yawa ndawe rolo no
2: shiburnaji kilandu na nera dufiro ndivaso dufiro so lana na salwa chara
0: yo wa she taman buye so ga ingul zu ama taman shi kose so no nani na shando yedin
2: yo kangawe lutu ngalo shwarfa nera dufira ko ndibare taman di shiru kuma yo kama ngalo waltina yo kama so shiburnaji kilama na nera dufo yerdi wasa lana na yeru wasa jiza kaso yedin
0: yo gana taman du waltina
2: kana ta da zanga wannan kuma shi billare shi wanda fallai nera dufiyo so jinso tilon so kira da bikan
0: dire
2: yo kuma so aram da ya shi wanda nera dumiyo so kira da bikan
0: yo
2: aram da
0: ah
2: yo kuma so ngawi be yawa bujiri falafa ro ida nera dufini ne yarwa
0: yawa
2: ko kuma so fiya dika yo kuna fiya tabaka nera indin fiun da kanin
0: ndao kampani na shagola ngayum
2: kampani yawa yero ando anjero motolan.

0: today?
1: Yoko mazuro na au na indo mazo le mio indo mi subri na follanyo de danera ya ara kubra ja kana follanya
0: yo
1: kamazo yo ngudla follwara ra manera ya indimfion kamazo yo ngudla follwara ra manera ya indimfion yo kamazo shura ra wa shega na ngawo na kuma shuru shakare ga na nera duin de area ka zanyi brajana
0: jire
1: doing the area ka awo yo kuma da kwa shi fura wala na shi nera du fa area ka
0: dire
1: yo kuma da kokara amul pitto wala na nera yer indin fi
0: fulawa du fa area ka mare
1: ah fulawa ya kare ga na ma ya
0: yo
1: ah fulawa na ma ya
0: ngala
1: yara a ngala sai kusa
0: ngala wuce abba bula jakanain andiro taman kariya kasuye fallandiya gulzuna ngala zoro ko kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tiklewa
2: kare kare ba kare man
0: alhamdulillah
2: ngala umar habib ngora jambore wa til kara kare da ko
0: ngala umar habib puse loktarin gauro paraskram tamanye
2: ngala ababula da kana rawuta wata bulana
0: ngala zoro
2: ngul dole na inda na inga yi mai sayan miro kai zan gulluwa da warzan gulluwa gulluwa din ba
0: dire
2: yin da ma kan da tare ya sake nan gol da shawar tin ba ya au kayatin
0: audiatin
2: yawa ne au denin au kayan mai kanar jira wa da banna zu
0: ngila abba ya fanzu na Allah ya sidiya
2: yawa ne gulluwa tin ba ta sai kayatin audiatin a kasuwan da gamborenta kamar ta na so shi a ban a wanda shi dankalin da nan shi Kano yare dunera dunion lupo un
0: dankali kanuri
2: a dankali kanuri da bon dunion lupo un amma shi dankali don na farara shi tayar ni sai fadana shi zoro ngure shi da ta ga na burguna
0: a
2: kamar bon dunera dunia ta siluriya da dunion indin nan dai yau yanayin fura-furan zanen shawa-shawan zakuru kamarin garan zari a wuburo na naira do a rasin yaron da kuma dubiyau a shukuru ma niro shakarai kan za su lajin ma gidan kari na fara yada a wuburo dubal yaron da ku dubal da niro a saladin buro yarhuwa ma ba a rika ma yarhuwa ya niro da kari kanar ya na fara har sari a yau kuma shi kamarin yalon da yare yalon bello bin ma har shi buwan zuru naira dumiyan ya kai amma yalo shi dai kai ma har shi naira dumiyan ku duri
0: yalo kiriyo a
2: yalo kiriyo
0: ade
2: kiriyo na de ala launa ganyen yaje
0: asunguna alama gauta ye do in kalan no dun
2: zuwa yawa ne yace da dunne usuluri
0: yawa
2: ya kuri shi gauta da yayi shi kuma ra bun zuwa naira do ne kun shi gauta da yo kuri man go kan ji kiriya da yace kuma ro a taraba so denin ta sha saudi ya kuma ra shi taraba shi kun ji kiriyo bun zuwa naira do da dukku
0: ai
2: ma kita are shi ta taraba mai mari shi naira da kitulur luko u a zaura shi kuma rata a wayar jenwa ya rishi ma buwun zo shi kwa dikriya da shawa shi kuma rata shakare kan dikriya da naira do fallin tiyar injin shi taraba mai mari do fallin naira mai kwa dikriya da
0: are
2: ayo kuru kwa jido da kuma rata kallon shi kuma rata shi nan a ngai shi jiran kulikuli ya tsari ma rata naira do fallin yar tilurin
0: ade
2: ko amma kuma chawa ma har buru do fallin yar sun da kuma shi naira do inji ta kare kun ji manda ai ma da
0: duna o
2: yo kuma duni do ne gai manda ro tadin ma da
0: ah
2: ayo amma shi kuru kun ji manda ro tadin ma da shi ka tilirin da yarwa ya na sha kare naira do inji yar ya kuma sha 30
0: jire
2: yau kurman shi shiro a wani annu da shiro a yanyar ma har suna na har shakare yanzu dubal shi gana kura kura ma har dubalin yar hu mara shi shi kuma har shakare yanzu har naira dubalin yar kun
0: yawa
2: yau kurman singalngala shi kuma ro singalngala a woma har shi sha sa sa tare ma har naira dubalin yar sulri a mangalngala shi sare ta mu wanda kuma sai sanna ma tare ma har naira du indin yar ya kin da mace ya shakare dai yo kurman arum de kuma ro shita ta kurare ne ran dufalin yar indin ta kariyar arake masan de ta sa kurare ne ran dufal
0: ngila umar habib
2: ta kurare ne ran indin ngila da ita man kana ka fara andalo
0: amin ngila ngila ngila o she kasudro umar habib daji rami karintu so daji nandiro fulai iken

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam, duma na jin.
1: Ngala Umar adon gora gambore side wonti.
0: Ngala wushaki.
1: Ngala Umar adon gora gambore side wonti.
0: Ngala wushaki shoro jami mi akoko mum zandiro liwa magamga.
1: Yo yo ngala karama imbe ya Maryam fatuna fata shoro hello hi tilala rubu.
0: Ngala mashallah.
1: Ayo karama imbe kamar shi kun wani ya tuma akwa kindi mi are shi na da shi ai. Kunzo sakin nin gunnan men da takin ban sha tilala hello hi gulu kana.
0: Ngala mashallah.
1: Ya da tare da jiramu amdo ne kirawo man za su biyo rusan masu da sulala da yana hayi gulu kana ya kala masa kira su lin ala andar wata kira
0: kira abi ya rabbal lalabi da ya yi ras gredan loktu godum adiya loktu wala boturo arabi krintu inda so kanuri mana masu yi biske kujiji ganga sukti mana biske ba
2: hello
3: hi
0: Dando biske kujezu ganga sukata ba biske chenzu isu dazina.
2: Hello.
0: Harami kirentu ndia sawa tumayari na paraskram de tem tem ma paraskram do krawu masoro Hassan Kani nendilo dorzi chaka sinalan. Tem tem za gonu waro kuru krawu ndoso wa tunaro sedinaro. Dare dajiran paraskaram da yaro kashe susu sawani cida wa baradan da yaro paraskaram da ita garo kana rata no so engineer don nan diro fule ya kiji kiji sudania instrumental kanure disco shin nan diro kula sudu hasan kanne shin zu falgo zu fallo gana zuna jin zu zum zum bucina nan diro dorzi ta ga suna ro wannan dia fajar rausai ka